0: kini ray e jidok
1: al dayn suru ne kay jidok al dayn suru ne kay ki karon kazo lo mar ki kwela ngaran alang am duro kulo ko ngabiti
0: an kay mbagel enala
1: ay ne kam magam am duro kabanin ke
0: ina iteng inje
1: ne am duro kabanin ke ne kulo ko ngabiti ne mon kulo kurtu ne kwana kirti al bakal ne ko agri ne ma je ne ke kurto al bakal dewere ne ne kiri ne mo kuro ne ma je ne ke kurto al bakal kurto ne kuro el ne kiri ne mo kuro yi ki nama koel alang inalang kang amdulo kulo ko ang abit egal na king ko agal ba kay ingle kulo ngale galal ki kan ku
0: egal sara ba
1: limpis sing
0: sara ba no jawo
1: egal na ngwa king ngwa sin ngwa la yokani inang ngwa ba king ase ala karu ngato kingi yel bel ki amdulo ga kin yi al ki al ko yang ki kar ki gin karin ne si tin suru ko garin bayuti ila lan so ngaja mali wala baye ala mayam dulo tok birke na modil kulsi ye kurtu
0: majiram bayin kise aba en gwalangi nan kwang andulop tokke namma de kulu ze kurtu dala kise
1: ya to adskari ne ke
0: bang bang karo ma pungol namma ker
1: kwa ke ingal dai
0: sikam gal namma kwa ke na gal yesi kam namma kargen ma kel namma ke na kamya na na lo de namma ga suru sa kari du jupia namma pingi na wingen da uri namma gal die beti bas agi lakin marai ina la ngai ba kise eten sok maram ben nal bakwa kiren suru si abakwel asan ko bo ki awuna kwa nyete sis don akai ka ete orodu mo por duwa el basan ka dongore na kataba dongore na aywa kiel ajara ngwa kan ele belebetos ele se ajame mbanyi aba illo na tiang aja ngwa kan ete buru kwa kiran ka be kwa kiran don anke aba nama ki kai ele biji nyame ki aja ngwa kan ina nama dongore jing na le dongore jing ali yino kwa ki soro ngere takabbur takabbur se alla na afu el ba
1: inna me ines
0: alu takabbur se alla na ali ya
1: ine majaram bayna kundula na kirsinga na kiezi do moka witia alkin coming aba real dying rike si akelba alan dying kutini ngirika
0: wala
1: dying tabakin irika ne ngwa e yohanel ine koronke ni nas dying koron sikin kitabu ngonko ba maranga bakel na kana singiwo ine el dying koronge ni ne kine si ile kiban tabungo laki maranga ba ilake ba taga tabungo ba a bara mahamad ba bikri adam dongay songa ni a bara belense dinal jijwa mungkin ngwa kayin are ngale alkerker kan nina alkwa kenge ne iso makawe na kurol marang jidi ngare lesa jang ila jelu ngi duo lal e kuro kwa kul kerkerge kien are ngale duri kena mate lew alkwel alandelen den tarifia na majena den sur den titiga ditene pia wala den si kom ditene pia na madelling on marang belentu lentu le eyi alji jo bara mahamad adam mahamad babikir alang ding ila si aljalanjel menine ski ngarandi jago kangumi ila si ki manigi ngarul jial mirsal jang mirsal al kwaye ina kwa inkami azayi ni ane domo kwa au rusula jial jio din dom din gut ile sel ja ji idin ja kin alamu marangal oto elong na kay kin rianga al inkami al kwa musaka bakaria den gut fiana dwiti na toga ditin indelin na ila alya fiana yes iwini nal ji dwa a elba alan kembar ngan dios tarif ya na kembar nga kagila na kembar nga sispul ni kwa aisim mosot kini kwa ainin tabunkia al kwa en kaminga yi ululsi albader riyai yi na riyafi marangali lon ki oto kul ulakan na kin kwa ki gal gut kwa ge na guta kawe na kiyenge na pena kurol na otan kul kawe na yenge na pera ki ni orre nga kirngale ke nge wala na borunga kirngale ke nge oto kin kwa si kinin jegi ni kidin gutule ilalja alanjel na kin alan dioja jina majel na jabun na jo bara wunse ilai dobe duale long na den gutfia den gut ile si el na ken alan dio kangu nalji injwa ila alyai aldo den rilese iwi el na ken alan dio starifia inala nye alken ala sine den oresi iri jegiti inna maye juru jadid algi kwel alan oredum bi oredum inala long alangina lomba alnyangana gutfia na pen kuro na nyangana loher nyangana jungu lala ila sikia kwelba inama ye alin kami kay njuru ngantulenga bara mahamad babikir alan duo bi duo ila fia den ila alden jamale fia na agesi ella alan den suru le starifia ella asan keng alan dio tarifia ella asan keng ala sikulngi yi dora al dora kimba na dora jawi alye ina en kami nga al kungi duon kuru kuru kuru den dangali maranki oto ati kayun kungi kwa yi akaimba kura sikinin kello bayay na nyat jurup koy oto yay alki kan na urukaldi na jurup kan na koteng alan dorol keng na alan gutka na dongatok keng na kitka na kayin kela sikarang dongatok inde njamela jiyay jelu al ayina jamali inde njiwe te wumba ko barnga kwa kul alkan na kundul na kaytir bara ammar jeinsi na jundul ka dongay sunga ni asogis aming te wumbe en kwa kul amir Bashad Musa donga sungani Aldo jël na jago Isaac Ousmane dogi donga sungani bara Amir Jensine jundul bara Isaac Banabundul ka ko kulgis asamim majara man in nyalay aldok illong mati wala lodi kena deli jimil illo yalay al illong na ko illong alpena kurul yeng inalamba alan kundula na kiyeng la se alkawe ne skiwe kala ne skiyeng ala si ninal bara Mohamed Babikir quoi
0: Mohamed
1: Namaki entende gembango namaki remben na jena jumu quoi namaka yene ne suru dorol kawe wala dorot alangi inema yal otto yeyi aldaile tok akeba al wahda wuri nga al donga to hinde nje nguri nga al kilma source ya kaniba na yeyi na kin konjala yeyi na kene jila inema yeyi al otto kin dorale kago askalumba yeki otto tabu isa bakaweti marang elasi duobe duo au na den source ingo orre quoi ki oto askalumba tabu isa bagati ki ay doray boru ingislong altole dusinga na atedogen kwa alkindo jangarage ale lona boru daying ilona doro dora tori kunsene saisidi mrekurul waja nini ya saki keima na oto ati ilondo na ki ilong manen kwa denga e altole ale wunes tole kunse na maranda inditini geng alge konjole songa bule na ki ingiki konjole yale ali lono duo donga tok wori indel na sare tarto wori indelin ele duo e kale songa daki kilalon al inzikinel jeprol songa daki kindelin wala kanne alan tonga wajan ke nabax abat denga rakaraba in waja madgisin wayle ko asoy to bunje majram
0: baraka barkay na ke bor fata ki se ainsi na bara mahamad babikre ndembele taban yene kingo ay selan songa kawar kidik nama wela lang wadu bara abakel na ko wona skeringa ke gabalani ngwa songa na ke gabala angwa ba ele wona kai hulu gwa wenye ba duo ke na de ngwezi ke la taringa somale skere na de mangwe de kana yula duo ke na de ngwa lang kwede suk nyaga na skule asan de ngwezi som kere ele lang gutu yana yena iso grevia duo ke na de birinjali dik jula abon kwa bizat nak inalombal kwa kenage maradu elanama inkweli ngalan denjuru positive corona ma denjuru negative pro ina orren den sabba majaram bayna ma jona jegila etten so leki ina kingwa alba orren ken dogolage al kengen illa kingwan kin so male guta kawe dingan juru orren sabba na negative kurul dingan juru orren sabba na positive kurul ina positive na kay mbar nga kinena ite alday mbara Mohamed Babikir na inan tararizin
1: amen
0: kinna makwa kidge kise
1: tulle
0: na arital gide
1: ngi onusugo koro irito
0: ital gide ngi jarangana yanyangana gutyana inan enga ki ina lomba dok albay delin yeses borfa takabin min de nwo al ni via de nwo de musique na de nwo na de mbana de mbana
1: na
0: de iya kawan
1: jurenga na mera may nanga
0: na de iya meram kamana sabura ini na bana ngene am pagono ngene ele iso le nyanga na mang ri ele nyettingal pe akikwang kikwang angana kidang angaba na dog de njuru ele sipaka drubay ngaba de ngoren sabba na eten sokle na de ngore winga na kinina may ngena kwa songwa kain na kien illa kain na kien juru nga negative ko rul de ngoren sabba na kandul na kien na dien turul do longi tiba inna na mena samin baraba bi kisense
1: ila long aljirgi ngoy aldoy ji guti ngadden kawe na jiene nyamal ji riaje nga na ringi la bodi son orre wi nga ri na may juri na jutara
0: je baraba
1: aldo riaje nga wolo wulule
0: aldo kerre kena juta doy na juta ce kulna elle sia kulba ela do ce kona senjene na ngai long kafasin kona njene egal ba negative dog ne la positive ba leba
1: ila ka ngai long yani ye alan de nyuru si ki otanga ker nga opopia na bonus ela na ore tumo na marang na man kwa yesi ka bene lo ker zikari
0: egal na kan ngi bola as undul ba gel wala
1: na maka nga kwang yi kwang karolel
0: kwang karol
1: na ki nyangai na lang aso sa mi majara bar ngai na baba al nga nyinga ge mara maka ngungi lo dieng ingilong yani inekin utonga alkayin na dayngiri jeyila ingilong nena alkwa gut ku songa already okayin ba na kenge na makoto ngal alankela na kaka ona jirgingu tulle kawa inema oto ye alki jirgingu tulle ingrisin jirgingu tulle ila lay barnga al do den ditin ngimbe asa rigingal kaka do nguta na maskana do ngut kirgingo na tonga ayinga ba wala orre elba wala doing alan dio elba wala ila segala la elba alan kuing alan iri delensi yensi ulngi nakiyenta bunko namaka oduoto ging kudi ngi la jato pindi sing usala erdigi sa enga burudi le enga dina otto ali na yi na buru inang runya nya na ma ayi do keden doranya in yela yi na kila jurma yelage algi kingesi a toinga aisan surdrigol nas illon asan jirgunga tulle si kalon jirgunga tulle ki ningwa al jirgunga le sokwa nyette loto kirginga mara jirgingo nas kwa diga wala 12 dem baraw rigin ke ken kurron kasebe se long ele yala ba tore din sebe dilo tok wala kilo o ile aljang nas jabel jiu basen nunyurur dirro jabon wala gal kuruk dirroel namais ele sebe dilo rang na liya nama jotengo asan jabel jiu namai kajum namai sey ndiyanji jum asoy to bumbe maranga majaram en tabunje
0: ete maram ben kise nama wala san kwasi bozine ago orre kwa kital dain surun kwa kan wala san wa ina lombal dain orre sina wasi ngaw deling ele uneki ya kwel balambas dok sabato gen sabakan deling kwel kwal ba dain surun kwa genya tengaram kwa nyete den sabakai wala san wa masalal kilo bawli aw ne kilo bawli na aw na dok it ben kisense alan kidin surun kwa ngal dar por kwa bangala nyetin su sur birgo tama bi ngesa dok gesamin bargo ngabi ngesa dok gesamin adi mirita ka adi kege adi gimiri adi ke dobi do asay longal ken wo kele na yesi ide ela surule keri ki porang nyetin udbana sur birgo ete dias balam bi bel dar dio bay dar dio ki ka ki kai abajel na jonas ki nuy tarasin gerringa ken kwa taringa yen kirgi ngasi mem borun den dabule borun ari bas kirginga
1: ina kan azu bas lo mayram
0: mayin as awoya
1: erin illo ko la lak eating to ga wona ki tirije ni sabaje lak maran tirije ni ga korba
0: inde se maram
1: to ilong na taringa yeng
0: nas kawaya
1: na taringa ore toxic kirginga namo to kundu ne ga masen imboru si kunse
0: nas age aha
1: kin ore ngani ne kin algi otto jiso jido
0: aha
1: yi atelo ne yeng kisingol na dorol gen tok to le kwanze kin ilalo ngalan duoke nas tabunke
0: majaramen
1: orre kwa awuna kunyi kawli kise ninal majaramen kwa tabunje
0: majaramen dalangis kawa eten sogle dan buruki karigingo ki taringa ringo dieto le tibu wala ade in jualan de mapansa bayongi de mapasi kingena kere na madok taringa gena kele ade in lualan kin buruma kernan ken kin ngalejo kin aringa le tarase na madok kingesa kenkel kela buruma saba kan madok kul taringa ge na en taringa fin annan aikirul fin ne kin kilmata ya gena kin yurota ya kaunte na surto kin dilinga maraki kinal jalom tokkan na ornga kernga kan na taringa akamba dayanga denini ayba jalna jigil na kin kwa ke kala buru aringa le nyetin jigil nga asa baba ran lo tirigle na sitirin kurugul lagen maraso kundul nya san yet kirigon ki anin kolya abaye nyet don tokkin era lo si kiran kin yet ki kabu na indien tari kala din tari na indeling ena lombal bakingel dio ko nyeten sok na kala na lo di kabe lo kala din den tari na indeling illo le na maye kin asil lompi yoha wada ageni sazon do video se den wada ni nas kona ja nas ngwa injidi de le buto jare alekai dik din suru na din ko na kim min asa jey aba illole gel na de le buto ja na dik bawini jigiya to ba jel ka jise ba ilel al wada ki atori ne ani asi jago imara mai nana mai nama kai na kungutu azifi asa ki kin ma kai na ullinga kaw na kai la bi inan balona na kwa kele na tarikawe na kwa kele na tarikawe alan kai ne kira ka nulle ka bina bal na madok ele di enjoru na tarif yalan ki kanyiti nan kam bimbalum bimbal
1: asoy ka wala ngal losi ura
0: ya
1: mara njijura
0: jago jago
1: alinjua al kwa njuru ina tarifi kiseng se ore kwa kwa njuru ina tarifi alangi ji kundena dimbara si janan alangi alang elong alangi kundia alang duwa ke ba asa kibara inkirgi mati kimending alton to yinkwa kwa walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kan la alam minding kundia na duobi duo fingi na barasi iringi kangungi alikuwa kimetili ngamenga aba asanga irurel be pm ni kesa dage
0: badba
1: oto namaye ikise nama asanga irul nama pie ngansa da po pie yokani abes duengwa alikuwa kimetili ngaldes aba barudinga iba pie asan dingwe ami pie erijine dengwe zizata ni askirel ba eri asaden ko ya amia fi ba dalini yo bepie yi bi da balonza lakin lo abdu woni jago nimsi pie din ko yam manatu ya jamba inma yayi al ilong na majram ban ko kaso ngais aso amin bar shakir aso is amin aljanna jundul ko kul albanna bundul bara ishaq usman dongay sunga ni al dog bele njir singola orrende mbele al yayi na inanginga ne kisense in talay dog bardu aljigirsimo beleda en talay idin ne beleki kan ne beleki insikan nous belé alkigan belé lomfini namani ne yekinga ini lomfina kin belé nga sefia inama tala nga pui aba manin duobe duozata ila le ajayi ba sang ilong belé al lomfini na lomfi el na din dioja alanji yeseske terijawu na kieskin taringa jawna manjo liter na sijumong yi abas ile sijiyo jibesin tala ju maranga bas jeyi ne jidin juro ila yi yi al beledi ke na barale songa jamali ila ba dile fingiti na ba dimu le fingu ulingal ko ja hala kariya al ko kingi zi kutu monesta bungi ngi maranji din sa jitu baba na magi ko alan oredu mi si oredu won ey kalkari nes in yellom fi nan anga na belenga sipia al torik beleto anga ka wel be san in wa yali na long legi marangwe san ji ngelung al oredu nyang lom fi kangi na beleto anga na belenga fiya na kangunfia na nana anga alfia na ailole anga na pia je parce que les jumong bande nga rajara no do rajara na jo marang mesji jeyne ele jang aise duri mele la ding alpirti na kadwing albele je bas jeyna ulale jang ini ngine ke nota lomfi na pia na na lomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye del dingwe ye dem belesi ye den tebun ho ye rengla kila akeba kila langa kay meto tari kimbele nga deldin ki kulal kersinga lomfi na pia
0: haji mayram be na kana jalla
1: marang
0: kana jalla be ini tinan tumo ini nang e nang ila mala fe sikata po arti nan sikaw
1: jalla jalla be wala iri afo
0: nan sikaw nan sikaw la nimira aduk bal bas ulale en
1: jiwala
0: na bele do impirti gel yani
1: kana sina jalla bele al el gel ne dimbele ze firti gel ka bay nas ulale jey al kwa jahil kariya
0: adi jalla be pa nas mo kwa ke do bal bas
1: la maye jalla be dusile riafi
0: eh
1: yo to what is adi dayen korto ile kaba ni ne nundem panga di ko bi ka wolin sa duyi dai ki ro sey samman sa duyi ne skumo korto ile longal de ngirike yesi asan jey ngol duusi
0: azi yelo
1: la ma sin jey ngol
0: as jey ngol
1: asaka to duyi dai ki ro an ni wala koy mboram pol lesan
0: ne
1: en na ki korto fukka sumo dio ila ni mboram pol lesay wal zekinas ay grey
0: na samma
1: wala samas jey ngol
0: na samas jey ngol
1: la abas kada mazan samajimo indama ya izata ila majaron be na konjolo sumage a u na ko u na ka hi togin tulle sikagil
0: majaron be na ba dogil na dombare ale ka ngene kan dog dombare ke alwo monko ngen dombare ide yeshule yeshule kan do den aya den aya tok na den osom tisile kan dog sa songa jamaritingo aba
1: ilon marangel
0: aba ilon go bi go don ake na ilon os gupi na jegila
1: kan ridike na decretaran ridigal ki ngari jurgulu
0: yang gal jurgulu ke jurgulu ke
1: otto oredu onji bas la jaw jijuela asan kwani sine ki ngi sijalo jijuela asan jemere jamba wala oredu on koel alangila asan jemere ke jemere al kwa ingama limiti
0: wala limiti
1: e belenga de ngasi temuri ngamaali al duwe ngamal duo mahduti ki solong dunas nas jemere ke jemere manad dunas hatke jijuel la langsang alman nigeria na dayin in rintemen dayin kutini intemen wala juel alan songajang aba already won insi uo kala wel basan jemere ang kala wesan otan songalung ila bas dinjuru keringa jello maranga baji already won si ila jeyin aisa kwa turkaye na jabil gi school na jeke bi na juel basan dinjuru keringa josia ji basan jemere jang wale na madingi rek eren kayla ji na mayen si sejel na kele se lo san ji jalo na ji kwa se jwa maranji na jara san di juru kor keringa jello ne na illo le ji nyamin indomboresi ore kwa sa arden kawela san kumma kale na madok ka beleke mungi nangi no tori kwa marang asal mo kwa de ngara ka rulla wala kerenga la de ngara asan ki kinota si ngalunye ai ele kitara dombura kila lundule kitara ai ele
0: so
1: abas ki ngalung alien kitara ere ko ta salsul kriya na inzikalung ki ka semenga ele na sken semenga ngara karung ki bongoto asunga ngara karang maranga bas ki die ngel si akalumba alze ingundula yi na sibanga oto ani bikiri na ani den tabe na ani den garina ni abas ki le si nelan kiwi yidi nka ngwi la no gnota sal lompi yo fi yo kanu ho fi ba lompi ki ki tulimpi e ake walan dogola nyetin ki sato ngiri na goro ingila anna ngoro inga do bas tili alki boto indi yo kay na yi marambar duori ke na wulgurel bas tabu kay
0: badba
1: kin na maye asan ki kin si nalan kalun na asan do kien se manga sikalong ka association wa majaram ben a ingis lo le lo le setting kuro al kain si barnga na ingirsin yi togende to ling ayi na jieti gi sin gain asa toxi wa seben yi jim ki ka dora ni jim ka association amin awunas ka mo ila lo ngalan ko kul wutka na tokeng na dai mborusi ke gil ki kel matok na tokeng ki doa na dai mborun tarika ki donga tok na tokeng neski dai ngirgino ni na ele ki ngalom fi gis kwa asa birgingo inarang na tabunko wala ilong al tokjen ilay al jidio na dindite ni dine riya dina tari di le reyi na madiri ngi la ki enjong ila yele na ila ke kirilay na ila ki ngasi lord gi sampago arangi ki ngasi lote yale rang ine ni sati nguro naskay nguro kinga na maskona dia kam naskay nguro kinga
0: asoy

0: assoy na tani assoy a orre kwa kisense yani kilman joyingi berun joyingi kwa sunga si a jondi kise alamati tugale ki asan ota ko yingi asan ota nga kuma a marang ilong alang kake alang erike al togen keria weda a sunga tulei na bayai al doldin ko si jundi ne tuiti na makangungi nina aliyai na lomfi ye kwa ila belesi alang nalangang a aling kwa al au nas birgingo kilomfin bot kerker asabemba otanga sunga ge abay lon na tok bitok kara taga denga rankaramba wala tabungon ko ba maranga bay lon school kirgingo a kasibes ilong a alan tabungo inama ye allon fi innalan koyel alan kikila dorakan a bara a dongay sunga ni ba sabir adam dongay sunga ni ratulle zakaria ma matasan dogi dongay sunga ni a mushab idris dongay sunga ni al ore kilmay nambani a nama koyel ninina al otoye bargana ki innan kalu na innan si kiwel na ken yeyi konjola na ken na bajeyile barudio alang ilongolam barudeng afe bulong badar sunga konjola ken ne indelinga na abagal kagira ken sogale ninge al kwa kangaringa na ayiduo koyel alande rigengo e tumodeng abantong impal majramen kile illalong al gitu mi alan ka kireke wala jato watin kwa al dolfo ko malan kwa kulkela na kara kwa dinga ninke lala kasa kuyi nyunyu ngadun yondi na kasa kuyi ko ta kaina sa aldiba e gela lan wona kuyi ko ta aldi na le ayinga karing ne na ringro ta bunje majram bay
1: mahram ay gaba don ta ngin kawngi ette aba jona jigila ba kimi ngwa abani venas barngan dio kore lal kidenge nyal kut kut bilan kena da ma bas kimi ngwa barngan dio la se ba dulbo barnga ngel ba dul bo
0: egal na enye na tarai gel
1: ela una lo adi am baninga le zato aba lo no songa lo to gina kola sam bo ye meaning indel mane bas ladi ina am namas beto na ye to dogse bo bataga asin jegi le ai ai si asa tan nas atilem pe nas to na saina ke ladi se kya ramu ngas bo maraba in long na ilenge na duiti ai gel bas baran dia yuro na dia na to ga gilong ji dul bas ese bol bo adi in long na mangwe wal gal diulai na juta ke barnga duti nas barnga ndio kurel na diting irol bonyo to baye siam ina ette dulingo ene nyal lu bane ette so da pojona jigila kanwi na ke barnga kera sa loto jawla asrigi mba wala asrigi balan ke loto gilong illole na mayete kire mbor ko barana mena min ka kuin mo singa songare na ma ay longa kwa kitel ba suru ka nyetting ki alambas inkin kwa kitel ki nwa nwa ki nkukuwa sidok ide kere ki asan inkin ki la ko do ko suru ngwa ge maraki aba illona dain tas de erdikera alang awnas dain tulin kawli kwa kidal surun kwa ebele kwa gel sur kiken konai kila kwa se awlang awnas dain tulin dok elele so kawle sa in kelngi ki ay tole kanga na alang kawuna dok kello na sur kirgi ngos tole na kien zi kirgi ngona kelna unse nga kani asan kikel mayana komba kin kwa zakin hainin ki na kien ala ko wazo unse
0: mi dile kena na kai mu kami wala dain orreke na en kami nga orre foral angiri yabo juta kerial kurgon kul am ne ele belesi kidenga rakara ngana tari kausa wala tari askobo
1: eken nakangil tari as indel batari askobo
0: ne mes kinga se il nitia alangi tinkeringa ngoti nakain simu akurul
1: de
0: erdikel asak kwa kai nakawe borungale kasi ngizlo

0: pang min tori al berukenga al angwainga mia al sumai lam berukenga al yang ana pari ngo indering na dole nga pungo kelele ndi ne ferrefie aliene kwa perrekini kwa joro ko ngakin wala kwa fulla ferrekini na afrique di yukurie ki dal kale na ire kagul na maye ina kale na kai ngunga zai lo kauli na lo skandele na kanne bi anen ore filan bi lo filan
1: bon
0: na arde fula lo filan bon na ore filan bi lo filan bon inna matem gen be ye al auto ki illoni al auto ki do kelnes jeringan kaula a na kwa do ngam al kwa mburunga le kanne al ba jiyo na medo ka kania kinama ilong kai ngwa loring kwa selo wuchi ka ne delingal ilole bonga sai ngala ilole bang maranke ngwa inala aka neba idi ka ne ai alang jungo diendio
1: alang diendio jungo
0: nama jo nama skare nama kene ki kwa ringan kila kwa na kila kwa nama kila nisku loto ku rol ire lia nama bang inana no bungo na borung kwa beng wala du bara sisa asil lomba inama ka helpingiti kinyele eljinjwa al ilon duale ne di lole bulong alanke kilmatok joyenge na asandi joyenge joni marang inala lomba dok aliye lono korompia alanke ken koronyundi la joyenge erina lono joyenge lomvin de njalungi marang koronyin sisi batimbil kawritia alamutuya alandorafingi ka soy semen tabunjeng
1: ke pray na may inde se na may na longi marambain eten sogle gido se alna mang gidin source injel induo ye torik dun surun ko ala amane giasa jamal gidin surun ko ala ngi rasmi indo se dok ina jegil ba al do ina ilong naji ina kaun indo ye long dem pin ne den si mesi ngaroti 14 burun ko ala amaba
0: ile jeymi ne dobi do al kene den surun ngirati be tibil
1: si maraji alandin sursi inja gi nama aba janna ki janna dobi do el nasdi le takeng era egal asam ban jinal adwe nama dole takeng jalba doin kwe jang adi koron jawna sing wadi adi koron jawbanai sing wa adi illona riel nando kijikan nan kijikarin kinaba in usi inan kwel alan duo ake balan barati kinuin kirin law ake ngwal mentorik kijel kele mentorik nijiza to tor jamin ne insin jorna indo ete sabana den kuhuke aslomba sabana den woke aslomba yed namin ke bas illo silong adi tifil iti eten sokla de tifil ko iti ele sin si de surujumo na dan surujumo ne jiwa sin ngwe poran ngwe sa in kwe sai ai sin jwa san aljo adi de kani ka bas ide dora ke bata nan jin jong dosan jurnus lo ke rjo in do sin ngwe ji aba yesi dakke yello na ko to le yena sin moja na kaje aten sokla kan kwa kenen kamya al kin kwa ken kan na al kawen kin a azin kawe kin kwa ken kan na kawen ki kwa kiran kin na kin a azin kawe la ke lolo ban nak sidi ke na karal ji ila ko to le hadin ya jaba ko to le jaba
0: egal kwa al kwa al ingama sa digi si diwil jahol
1: di e
0: na digi si pirili
1: na digi digi si pirili
0: egal do pirili jaw ka lo ka kire
1: egal na pirili lo ka kire
0: basin jawla
1: ka daruy ka ba daruli el lolo ke na man kam eten so gele bana ki asan in kalum kiran buru kwa songa ska indio mara duwa to dogbara ski nuin kreal jigila wa shana te lo ki dele kago lo khatri gi meram bain lo khatri ka un nekin kwa kin ese kin ese min burun tule kollinge na man kan burun wa pan ken kin ali nyet mba kul tar nga ge ne ki kwa dai adadi kwa di lo wala or nga kin di ban no sadi kan songa kamba kin kwale abai na nge sker gel nes lo digle dun ka wa ba sin ker gel ele dense dana kin kwa ba jelna je min burun tule ninge na manon ba pokasa jamna tabu ina nyet jaba nyet tar nga ge na te min dan burun de nga nya pule je na tabu ina jaba ke man nyet tar nga ge na te dan burun de den sa bakare min erje ne tabu ina jaba nyet tar nga ge ki nyet yenge na skin esitu ra kayne ki de nga de songa ba na ma inkam min kin kwa dilo ite a suru bai
0: in na na me al dan ji mo zata dele kuro a doro donga to gin den tulling
1: mara ete kana men men kidin maram ban alni fi na uto akere na eleba
0: ne joel asan donga tu tonksi jim ki kasin dora jim ki oto al kan oto majaram ban ati nyuara alni na nyawuti kin gwal tiriji nin diyo kayin na kwa kital illon na borun a den der kere na al kin kiki abaje gile dok hi oto ines kimba kul ba boruto indiyo kin boruto indiyo hi kwa kin ineng riñe re boringo kebine kin sabangere boringo kebine kin garb eren boringo kebi maranga bajal na jumong al inkamel boruto gi ninal majram bay nine mamad babikir kwa ki en jurumale eritok eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundula lan ila tarika wele suruniri aliye illong alanke

0: nema kariyal yense al jundi otto na illa kimba idin yi nas dorol jen tulle akimba loto na dorol jen kulkai inde maraw mbereng ka al duin ditini ngere na kinin kama al diin ditin kere na kin in kama al diin din kere otto nan illo ne kay njuri ngirra ko age al day mborun borun do wala gal ki borwal ki kay ngonay do baju mon kuloto akere liba do koma koma ge wa dinga ki ringere wa dinga ki garimere kwa ki tulengere wa dinga gal na men gamen ala alkan al kul baruto gintari ne kaw in
1: yaibo
0: yelay ne in tulilei wala illong aba illong na togin tok tulle kwangi al kwa wehda tulle kiria yi yen kul ala ngut kawa yi na kele na surka nyinga na surka nyinga na tare sikawa al illon na lotogin yi
1: Mana main ni nak kira kuat kira ni ngal ete induo keng kuat kiron le induo keng kuat kiron le induo keng kuat kiron le kuat kain dua lagi. Nengka main kira antara alba tu ilo le kasapa long alba dua juko sih nes kume dah antara dia. Bot dua juko dua ke ni juko ike juru nama inseti siang induo limbela kira kuat nak siang alba tukul toge. Ela dua juko ni juru nama ela lo le ong na insi jan. Mana jatuh keng lo asa kenyeting kuna a. Ete inna kwa kinal kene na kien kwa si da buru yo kene magena da juru ka be kien kwa kela kwa tarenga ke ba
0: ine jalagi kela kwa welala ine jingu karanga al kwa nga mengal tok ala yuru kirel na karel alan tokeng yi na oto yei yi na buru ina nyanga na kerke poi yendi en jare ngal ay yuru kene dem boro boro kirel elalo ngalan kela na tokin nyet yi wala yeng inquiry ngalan kundia oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikang na kwa juri nga fatala kwa kang yi kio tos kalumba ki no mese long al kakenga nang ditantas kimunang ki nang kalunga sa
1: nang kwa ditantas
0: nanu daing itiyas kalumba ki inisa bakawang ati nyualang ina jawungin nang konjolan diyo jang ati nyualang ina jawungin nang konjolan diyo jang al jan na jaw nanggi keli wey keli agi wey manyeng erik el yi na iku hile di nasi nga jalumba dem ko to isa bas jawla kin nama yenge otto gena konjola ge yi na yeng na kwa yenga me e ki altari yi na kaake ba na ye donga tok ki sense ele tolle kwa akeba kin yelel otto kundie alang muatin si ki basata yi al duri nga fotala kwa ge yeng kalile kay ni yese kin si wi asoy
1: e manyara mane ke kwa taban jaluma songa ge aba en kwa randi en kiti ko jaluma songa ge kin kwal ki ron tole kay na doktare nga kawe kwa de ke manne nun kwa ge deling ne ri keras kay ba kwade ninke netri kwade giri unang lok iting lo inglifikin kwale ba ngwala to ga ngwe do kwalan ba ikial na wori eng na ba dok mat ki kelinde en dora tarifi kwade ninke matna embeleng ki ai alamba ka ba
0: itnake egena itnake olol aldo dinto njoro na sabadi jenna zalma jial
1: egel wala itne indere na zalma sabadi jenni egel na abaduo ingono en kwana ininka
0: na ininka egel na ile jigel ka otto ton dio ine aba ine dio uro as aluma kete bu naviti
1: ette mele ele benen ma ian leke abafingiti ji ata aba illonga na min warje ke kire jara dogola ni taltele ngan jaba ala kanne lang fuele aduti ne benen ka ayininga wala ki na ayininka innama ka innama ore ngwa kai ken to gola kwa kenel guta kere na ku ko ambere guta ka ne ette negative king na ke na kai mana wuri innama ye na ba kidik do kwela la ngwa kin kwal na min yen guta ka ne mangete in ori inam poida kwa torik ba ngama iki poro ki kwa ya ngwa kan ette kayige bele ajang welle kal onet ette timmingin alko akirkana roke ko ngutan dem bele a gutaka kayige ette na kungi na ba injwal inal al kabar ngandiyo jungu kire nal ko kamya na ma bele ngamay na ba du kul ka ngui al jirgi ngwa ke ngaba na ma enes lole pago na kay ndola chatite na kay ndola terraka kaung na jirgi ngwa ke aba mingwar maraba masalan duintas kudin yankeng dan jirgo tarasa kayen dola ke nete per ranking badi alkanna do de sire kawye ne ken kwa kanna sa do sire kawye ne ken kwa kanna do ke sire kawye kayen dola se banki dorol ka namen ke re namen kinga se kayen re ta dan ton kawye inna namay kibela dal pinti marana me in watsen ka so ko to kwa kinal undula an au nakwa jorun as star ka kital kwa re ta kayi ay alang nuy sor na karin nan jawen jegel ay irai doing en do imballe aba denga bana mabakari ya yello na dinga re dimbare yo alan jato kan kital jaye wasan jalo mal kinge maraba duor re tare jaw basin jalo kan kiral ba kuyu ngol dogol ba ele duo ndien kwesi na ken atine ase nas jayo ina lomba yesi yesi manni sare le jato dogi tin kuos jarang mara ken atine na ken atine na gundula ben sin nas re jayo kitin asan kinge si jayo namaske ngi si jayo namen kamin al jirgo wasan to le jirgo ko aba ni fenas kirginga annan rika ka kire adika kai fakat ka kire ba kwaso ngande jirgo de
0: a soy majramen a nes ilore nanjaro a namakwel alang orre kwa nyetting alkang ay au nas eri toginsi kisse ila kim wala ila wasibe ngawa al ilong alanyei ki ay kimel ay togi alkingamen al togi na lom figis en kwa al togbeng mitela ke insunga ni ingine kwa do kerker kay namagwe dok alan idien dio di kurgulo kwa la kay non ne yendok in kinuton le kay marangal ne kawe na tokkingi ki dora tok na ki sejey tok na ki kilma tok na ki donga tok na ki tari tok wutkawe ne ki en konjoro se donga kay ila yela yi na yei al kwa ngama weda to le kwa au wa al ilena to le kwa na kwa si juni ne kik
1: na ma ramane longye longye alan jumuna boru ke nas orreto birke kiden adinyetting akefa boru bi borol baske bas orrenga songa ke nas orrenga ke nas kurringa sur nama aika mea ki kan orrenga kergel kan nama dain wore ke kwa nyettin orre kerga mara wore ke maraba ni be
0: ye ila ye kwa ngame aye ye duo alu nisji erisi millo jalunye asaye jawla millo tasaye jawla je bas kuru si nyalung in kuru asi jawla na denye ali na asakele na ine kurgul ay ilalongal kuru keri wala bay la kurun den ni den dolang ina skele na ine kurgul yi ji ko sati nyamola ji anna nyang suru ngiri zata ke liay tielba oto atika anginang duo bi duo anagis ingwali na wena long kapase na umarin ki nyetting alkan alba lota lekro ji la longal fotta jangi la longal kiro jangi lolol fuka jang kay longal diku an kase ilay wi
1: do ile enyure
0: ilay yure si bakati yi marang kay sa longa kan asan ji in duo long ki al erito kan marang al insani ngwe en konjole kay na ken konjole na den jurun raye na ken arenga na makwela ren dig barasi du jawi na digna ire ere ngeng na digin bel yetu lei na yi na insiji tirengel maranya azlomba abajel na jingo kari kwang ye aisa bakenga na el na al si jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadinga ni kawe na nyoke kindelinga na ile belezi setiel yi na ma nyoke enkeng na toyngolan tumo inna maye al kwasi zata dundi na kwasi ferrafi no marankia kwelba alang oton sogle ile perrak yenge yi na ma kwel alang kwa kae asang ingalnga deldin kweye al ritogi korongan saba aba korongke de man kul ritoker ne la koron sis jey ki to le long al inna lan kindelin ala ngut kan kul tokeng na tok to le kwang keng nasken kon jole sikay te munje majaram ka zelo tin ala ngitina jale
1: ki se songa kirtin bana ay lomba ne ala kirtin mo baraka wala ban ga urra kwasi ngwa ki se ki al dain ton kain dain suru orre ya kital kay nyetting ona to birkari mara le ka ngora ngale na duoki de ngorei mara duwa en na kwe la langa iskinga si dayen borule utonga songa fiya suru al di ngwo si de karina di ngwo si de karina di ngwo al di suri abayla na erdingel na kwe langa na usi piya kwa nyetting awu na kela na suru kiri ngul nela risto kwa kawwe alba eleri tuka pinyi mara nama duwa widyo le adeyan warre
0: pinyi aso kise mwa in nama kai zainini al jutumo juwa aba otto kiyo na dombore ya kurgulu otto musa nga inangkal musa nga nike orra nga waye nga awu aljiri ngamal musage oy na abay lono jurgulin dombre ko si jurgulo ate gurendi yoy nanin jumon ala arbataj ak nashar asbat kariya ate kin dombre to yel nanin jubumo marang alkayin abajione yensi to lejegila na lomfis risingo na kenge na kurol alkiyon gonjorele kurol ki jirgino kurol orre bi orre yi den tabu tokena jawruti ne undul ne ni dioke
1: aso
0: ne hilla orren den tabutogna unu ne diuki ne den kerin kam liringa kay yi ken nama kirgingo si nang nama yai nama kel nakaki ne ka kiriki ni ne ke kila koranga kurol ki otto do la ilong alangi nan kaw ken nama ka kwel alkinga men orrenga kwa a orrekwa al o nskienja kien jurunga si jabele keringa bo singa na burgulungo asang otto songa kalung ki keri alkaw na dain togging ilalong al tokto le kwangi wala ay tog yalkinga ka sois amin na lomfingi do ngundi inges long algetin jala majram ben abas dok ay kirajang na ma soccer leken na skyte abas lomfi runga fara
1: la ki boraina bora fatay ba ones lompi daraga fia na songa re girgingo wa girgingo na girgingo
0: asoi

Sur jangar askeba maran surin ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok boyani na aba ila digisi kilma si moy kerna si dok ba kilma si moy bi kwa nyet duo bi duo badeng ri wonton sin dio ke duo bi duo si badeng lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kwele kwa kila kele al wu si kwele na kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donc kabitia wogal kela kwasi bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirya kirtinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mire kwala si pia walagal alang ba kwasi dawen pia uogal alang ba belenga piriyan resing walagal asang belenga belebi belesi long.

0: jima jaram bay ka kira jamba
1: eh bat ka kira jago bara
0: ye ka ba el na men walan babal dun mu munus falangi ni ma tusi ngari basi dina wor dangi
1: ka ba galal warin dola kayna kurul gen na ma sinala ngonde
0: e lay ne lan tarasi
1: eh bat jago jago
0: na to do ga dan so gi na makwel alan ko na majaram bay nu kerele ko
1: eh
0: ah egel na stebun kan do na ila dok ah dato langele ko ina na skaiti ya
1: bato sal manay wo kere lo adan kisu bon akurel ke lan ay ko
0: ay ko na ko ay
1: e kala
0: to le ko ra ka baba ah uno ko na stebun ngere ngila ba skaiti na mali ading arane ka
1: to le ko sia
0: e ko ya
1: e ko
2: bago kinge
1: e wo kere bi ka na kere wo dol fange
2: tabum ben na orre fo gozai ka sal maga ban na baldi ka bari ko mara na
0: ne langi
1: orre ka ko mana batiri
2: e batiri ni na na batiri sikal na ko mara
1: na e ken na yenin ka
2: e ne batiri sikal ka wero na duri oto keker keker pi na mai na minye
0: e
2: bala gi ka ngor rasu ringe bakin na na
1: ta ga tini ran tu singal ho akari ti batara jeri nga tori en kena tin na ngari
2: kila mam kwang itin kwam bulinga le ken tori
1: e
2: lakin kina ka bakari ti bas bari ta bumbe
0: bat bana kido do kan kom bamang
2: e
0: a ko era sente mukando
2: na kai bulo nya hera ko makalan koro aran koro baba ye
0: no no
2: na fa nang ya gis ridikto ko fek ya ye
0: la ki borai
2: sha ye baba na mala ko
0: ki borai bor fotay dok nin kong todik mara ko era sente mukando
2: e
0: a na ko lilla ko na dok a meram tolla le ko na kagilei
2: a meram tolla le nanko
0: e yango ba wala
2: e la la den tong ine duwe le karai ba ma e ni mas kawla na ko man
0: e
2: an ma ina ka ko tawale ya
1: ne ki tikin santir kando ba wala ke on tolle
2: ye karai ba ka ben dina duwe jirani ba
1: ah kala tolle
2: alba ka go ka bas iriteria wala
1: tolle
0: domi
2: e
1: ko
2: a belia
0: e ka go
2: ai a duwe nu nyuro le timbal ba ya ai
1: e tolle
2: atolla
3: nam
2: na ji dayla
3: e
2: ki tu singel gel na ronta buye
3: ai na ki ewo gere lai
2: eh
3: ai jago
2: ai bendeling
3: ko isaga
2: mara nini nganya
3: ah ko udi ma bangara
2: eh
3: ai bago na bama ba
2: ko ke na wo ai gira ke
3: ai bigan ku nini teme mbanga
2: e gel nini
3: ai bela bela ben na bari
2: kela
3: bago ai
2: tu singel kima
3: ai na ba dai se ba dai ni ir bomba
2: eh
0: ba
3: ai bon na ma ina ma na
2: e dingeri ai long kabar gila war pa go na ku mona di dimbiri simbalu pimba
3: ay dambiri sinjeman so biso bana asira uba dualwa era kanti jalon ka dora ngiri andin to mo dora iri ge wo na na duela kwa galba keri dana sko nga
2: kan kuldungo sanna kuldungo sanna duin keri ngere nje na kayana tebungi
3: awa jake ba ay awa jake ba padile menna bago
0: e kela na kagura
3: ay na badie ay gal ay bong na itin danda na dang anin ko en kaba
0: lolo
3: innen
0: iman
3: kanti jaizi ji ji borunge ngere dani kanti balunye
0: ki borai
3: ay na bon na bad ireina dang na na kaba zelani modi de borungila
0: aywa ila zela
3: egel dang borungila
0: ila
3: zi de sa ine bo baba lana ma ine ma kagile
0: ki borai na borfatai
1: e jago bat mang
0: e silong
1: e bet
2: ba se domi mu wase bay
0: e bat
2: a soy tolla soy ki barkay
1: ay la gina so la sin jandi ba din don
0: ye rim buru ba lay
3: ye kan na kan ye la na sa dok e bat ni na na ka duin to ngal dora rike
2: e
3: a ko ku ndira na sko ngal me kan ko ke ni sugin kan niya
2: a soy
3: ke dewan dora ke lan madrasa kan
2: a soy is coming
3: e gen na me ila
1: bat o dana
3: bat ki kil ma simo ba to na bela na zure mba
1: e ona wo kinga sana sama fi abat
2: egal kan ni egal kan kel ye wo wo dolfa e egal na magal ko la sanday ngir le alde ngir kirsmo e
0: e wo
2: a asin jawli ba na
0: ma e na ko la lan ga sitting a dok day ngonton alan ker kundul nas a simo nga kel kam a inne na ma ko la lan ko na nas ga simo nga dia kel kam ayya kain dombore akelele bawli anjulu hanna le bawli a namade sangal ongale na de kaya digle na manin tabunko
3: ala batara si jitaram kulion bas dombra to lagela
2: dombra jundulie
0: egel na indengene lompi bay nelon ko kerek egel alon kurkuling
2: la asois kamen bat asois kamen sama
3: na injilio an ni ndoy
0: ongal
3: yang ongal le
2: aw ya la bat domi
3: digle wala
0: e na digle ko
3: ya
2: den gar ongalol na den ay digle
0: den ay digle na mata bunko
3: ko na nas kelkam
0: e nas kelkam ya wala mayram ban teste sa jaji
1: ya injil yohan na ba
0: injil yohan na le
1: den gar tok le
2: den gar ongalle na den na den ay digle
1: to le ko
0: inelangi men kwa asam majiram bain lumpin kwe iwo alien kwa kaina prisia kena kelkam mi ali yasu ille na kila dora duidi alan ke majirasi amide biya sunga illa ide yohanna le
2: eh
0: awule na ma beleng yema rayasu den surin surle adilla ya akwasi dol majerse amide ngala fiam
3: koras tilminyas bi
0: eh tilminyas bi ba nama dieng berula si jundi ne yahudi en nyanga namas tabun bedede aran jelil je la illa li alidwidi namas dog bedeli aran min samira je nama ela na dem dille fago alin kiriya samira
2: eh
0: ide nama lokene en kiriya sohar na illa ari illa illo la sohar kiriya ele barankili
2: eh
0: ne lel barankili ke nama dele yei al yaqub Yusuf in kwedinge aleding ela namaki rondora ela ela alila rosin kiriya al dien roi alding ela yasu nama illa dien ogo ila lole na rong uungo rong uungo ar rong uungo ila sali altin ila ela nama yakia ana samira nyangali na ela asan koro bawo ki dula to kel nama el ne si bulo ne ji ina kajo agye majiran bay lo lompi ko sina sina bil ingal day ngoro nabi ki la ko ban ki kin kwa ka ne ki samira kan nabi gal ki lo ko ban indiren yenki ki ki yahudi ko an ma yenki ngudo nga kergel gel
2: surere
0: surere ne ngas kal nga waro
2: abas do bar sene ine kajo el ko bas jari ngi la
0: ah nama sin kwa aisa ko rojani da ka ji porali sin ani gisi me irin ya san koro ini ide asa irin ya san koro ini nama isu kwa aisa koro jani na kana is koro kit ani alan jaba na bu atiba nama sin kwa e na kan na sin kwa jet inen jake kan karaba kilale ya alla kwa nyet nama sin kwa ya si ide nama bat sey pirje en nama den
3: sekian
0: to bana sekianas elen kwasi wa albel na bolo dulti bagil aisa karaba kit kwa aisa kasi ingin nyedding in mangyai ba yesu masi mo
3: lompin gwal kikani
0: alkikani kwa na chet kelili
3: nama kaimi
0: kaimi chet na kelia na nisi kagili alkene nama ilasi kagili na yesi kagili na kumenen ye yalla amine si rompi si na kilal kele so nga na indorasi a ke ke na kunana koyi a in nama ya nga denga nenes innen ana ye so nga simoi
3: a din gudi nes taras nes e ngai
0: ino pirje
3: na pirje so nga
2: simoi don bore denga din so nga simoi
3: do na in sa so nga gaji ben be gudo to ngin alkaba marang bo welangi si mo kiya la una ina timbitin bisok bisok
0: Elon Musk.
3: Nak kan
0: nak kau.

0: Asogis ka o ang buwarapota.
1: Asogis ka o, asogis ka o amin buwarapota.
2: Oso. Aso hibora. Ine, namas kaina kanida yung dumburin kayong udwang apirjangale. Asang kiw. Nama ine, giyong nga songa kain.
3: Eh.
2: Alangi ingo.
3: Tabunye.
2: Yabat iye. Yan. Alki dula to kie kure liye na roadway di alkwa targa ke. Na al nyanga ila na bulo. Nas dumping ko yung bekeleng asa kuro jani. Ngayon yung nasin beleng gida yung burung ko ila kwa ala na jamba kuro isa ngani. Ya kai. Imbele ka ismin.
4: Ismin, Yago. Lo ilo Yago.
0: Na ide ka asa erenga dogi lo le kabaisa ni mingeliye. Ye mbaini kanduksi inkwa ye yeng di entas ki kera kwang jilbo ngi tala ke balang yeng yeng se dingle side nka wala nang awning kare na nama yeng kera kwa kering yeng bain yu ati sakor ke inkal alu deng yeng sa erenga na nama yang kwe in nama do gide lumping kwe se inja dogal bo duo hoi na duo bi duo na aslong abali in duo lumping na nama de jawe ela jawe ting ela jawe ina
4: ki kera kwa nui jawe ting
0: ki kera kwa nui jawe ting
4: yang kanyang itin suri ngari makain nama dien gari mingira kuraske loletin kwa dia kan nika ina mungkin ngari maka nama soga ta dia nama wari mara yen dien ila si apaskawe
2: apaskawe songa
4: na za apakawe idi na azdik dog yani kien aldinga lendok azidu dog ina ngawe na suri ngari makai marang lodi leng nama nyangana kumena duori oropo ya na ilayeng inkaurte nga suringari maka yung namarang kilmang iripingiti. Kaangi, hindi na kila kwaal kundule ebas erikandeling na kani marang kinkwali yung jawarte yung yensamiri nga kinki kila Yehuda nga sa surgari minka yung. Marang ila duwalde yung kilma tulle ke nga. Yensamiri ke nga na ila duwa na Yehudi kya marang do baba.
2: Nga sirele
3: ang. Na yelye, ine do kika lomas erdig anye. In nyela ele king is in jundi nangi lonas duri kidin a kidin bara ko se ko sen benga ele kusinga sa ele dien til lebeto zeni na torik yani ni na zeni na abaki mitile alan kwat se yi ton dio bang na mbi abang ando wala bana maski ing abang sur kor kay le ajato ele bele na mas dogala le kelingo zeni na daile kinema kid kan na sources kay ing kila al kwa kay ing punga kor ko se kay na mas kay na skill sur karam
4: e binga zi ki gis kwa ele bi
3: egal mati kan kwa le undul
4: abaze ila kangi dia abaze ki ngapanga kangi na gcd ngapukwa
3: ne
4: duo gcd ngapakwa
0: ki kam imitile tirike
3: kam imitile ne kangi is coming again
0: aba tong duo de li de na dien kwe di kwen ko ade kan kaunti na ski
4: ndola ne kam ya tumbul si kar dia
0: ya in kam matori kin gwandi nguo
3: ali na long
0: al di nguo ses ina na na kwa wala ni ngamba yen namas kere lin si ina si kam ya kike akora
4: no
0: ski ene duo de na maga den kin ma putton ti in wo sanga agi ma na dembo tele ngur rende
2: na ye ne na kin kwa inen kin nan surunga si don aka niya ba ne lompin kwe ne kin ken gari makai ai fi na kin longa nyetli ilina nyanga na donga inni
4: idi naye ki sense daldi nyet ina longa bal kila gain al king gen gari mage na king ya daldi nyet leng ya kurin zike nama ila u ina longa yen king kwasa gari min kai ne lombi gal gari min sia ko elba ba ko la lan ko kul simoge nama ila nya asa yen kiwe hata al king kwal yen kama sur gari mage ne di la kana ila asa ki angri
0: e gal kaba e kidi gi al el yela ngel basan kwa jaw ha kwa kidelo koron age
3: nan
0: do ki ange adi kwa gine gite age na ma koron sin ma jaw na ma
3: ma zido e lon ji ba lon na kwa sun wan abajan al mo kwa kulisi de kejello jaw wa sanga jamba ati ila duo ay lon na duo ke ngai kira lon marang al maske koron asi tinga unus maran tes jaw marang ki del dindo al del dinga kan kelasi askamba nama ine do ridike na sa sunwa da njuru le puy neki nes kalumba almati daldi lomfi dayen talale ja na alja al ilngis beleng eniri al kay mutongal dayen talale ke ngal ki long na source kerel na source alanga kanan ba idi ni na lomfi abaken domrele ka ngi janan se sunga iringi ma inye ine na simple ngi tengi in kar irona di ngai ba ye ka nga undul na ko gal ki mitil ngame ro e al erdinas jang wala ke ba delati karabi non korobi ati duwene el nan korobi ati duu borun golebe na garim nan el na korobu ka illola ye ine na maya kwering ba mati asan as long as baye inkiye aliena ron city yena marangiye ntielinge arro yendi ngungi kinde mayenge na songwa konjo
2: na matan welo kalngimo
0: eh
2: yapatie al ya elena na yesi bulunas enkwaye
3: eh
2: ka aisan korokit ani
3: eh
2: na aljaba na manin jaim bura la ngati yem bele kazmi
0: na jinye se perje se agedi ase
2: ya esi oba ke koroga
0: ke la si wa ke koroga
3: e benen perje kido ko bello nak ina ke juru ma del a ilongal ki duli ngue juru kan den arran karamba la mara ki ko la ngi ko te nga ki ngasi lie nas ke mine nga kalu ngi dina lompi ke ngunga die njamen tarai
2: domi
3: ele duu ta bello nas ki ko te nga ido ba ina ba ka gila ye ya do ka ba ko na dombre lole se nang ardenka ye to ngora den arran alande yang ararang ye lomfingwe kasmini ni na ye den juru le kajawrtingi na manye ira ye mbreng ege na kasikela korokai sa janina ka aba alantane role ya ingeba ye alki dule toke ine rok erdi ke naskarumba dule al toke na lange ngaye emeram tolda u wal koroki dule toke ngul na magal mbreng ala kwel bala nguinga manatu erdi tike ya kwel bang role ke na marang kila koro asay nguli se buras jitiya ba ba ina na ma otas nguwa kain naki kuon dora resinga
2: naki kuon dora kote yangan dora resinga
3: tabu meng abad duwe roke resinjani
2: zwa domi mara ina na ma ye in ya alkuwa nyet kele na yesi impirje ngange dombore no yungu alma ina nyay na lompi yungu yesi ina maina alep kwa ngwar amini mfya
4: Setio.
2: Setio.
4: Idi nagal kidik do kimungi na ngwa lomvin kem koranga. Jalunga skimba. Ne yi ayal ki dulo to kenya na ski lomvin ye hilla ro araki. Ye dun nungi lan gazi besi long in di ye yani inge ngani na domondu. Idi ne ya nya ki lomvin dem kwe al kirsingo di de beledi en tasegeri na marang yezi ilalo yani
2: Jiwo
4: ilali yasi ingo na ileride surke na masakiana nyana kwa kerenga elen kwa zikul kila kwa yasi kanani inal kweni inal karani kila kwa kuna makari kulol na masengwa alben bagil ato al ilake kasi akalbe singa imel inga lile duel ki kana kani
2: sensei ile di jarri la kese ngain idina yasa ngwa jisi asa aba ngwa asa katap
4: kerja, ini nasi si perjanya, asa kerjanya tongke,
2: egal lah, ini nasi si perjanya, ayo,
3: ini nama isi alia isi, pingin ada yang seji ideli kita dora inga, alia awal saya tiring masa nyesi korokit kani aye, asa burgia, marang lia asa lomfingwe inalang kuah, ini nama iu kisense induo ho alaiba, alan duo ke. Nas kuyung utonga kidlonga wala katori ye gila bayesi na enes kin utonga kwa al sunga ye na takatini alanga yesi se ye
4: la la dani kagal dun sabangere na wasin e melie ye roki dulo toke la nyanga al ila nyanga idin na kwa yesi ele kanani na dulo toke ngide
3: yani ye konjol sike na kwa na kwel ba roki to fa
4: na lan gito je idin na kwa yesi kanani na deringa ko le bana mai madina mas in eringa ye
3: wala gal te wundu yisi
4: lolo in zan ngwe ka inden den juru ma se eringa kan sa so ye na mas in eringa ta la mana dulo toke madi kwa tarnga ke
3: kwa
4: gilal gi kasi oronga le kanane na kirtin ngi di madi gela kwa lan nima kari ye ala sa o gi dulo toke na skuen ko rel ne ka dio awngi Bodel lialang ila zamale uro yani ne ko kagila ne kanani ogira en duin ta saure ne kayna arti yega ila zamale ya ko ngulo kelvi
3: lompina
4: masale di dora boli re ti lezado
0: na di mamangi abajel na jongoje ki dan worre dogi ki dige ki ga balai boruka ne ngame ay aban ko yaba dule toke taw elenga ro ala joba ro asa uto ma songa ke anan dikto bo alan roye ma
3: de ba
0: ka ha ki dule token ro ala joba indio roya so kwa songa ke ne kisi al dule nan token ala joba ki dik na na makini ninge lompi do kempe janga pas ke ne piro ale ala ene no kwa songa kisi nga kase na mesi londok inal dik min ti ye do galan yele yangwe si kuro ene ne gena do
4: ngina al mera to la kwa
0: ala gena kwa ke do man do
3: la songa do me kase nga mesi ne mesi dok ene ne mesi redigin iwe lompi tinasa ke ba wala atikwela ngi bulung lo asake bal ingisinja alangi yel otona ine bulung a diwen yanna jilong ne kim utonga jaw nama elnes te bunker nama utonga dinga ya longola ni ji sianjel ba alan duo kenes kila utonga a inyi kila lang kaze mesel longa le lonna nyankwe
4: marando kine a bas ya na zeina gutwale alingwal zi abon burugwezi ngami ki anay ki ki ro ki dulo to kala joba na el asa ngami ro ki dulo to kala joba kaze mesel long udo aling alen dai ngore len dok abito akenes gibnes gurekinye
0: sey
4: nes gure kawe yani mugi nak ila ninke dike na sey
0: nanjo
4: namas e namas ki gure ngere ngal alangi kilo udo ngazi sey
0: ngel na yinki ki palang ina yinka ma ala sala sitana ke nundu na korbay
4: e ye ina ka ma
0: panga ke ngala jo ro
3: la gengeli
0: wa namas namas
4: ina lo ke tin ina
3: lo le naman ma korong en agel
0: ngel namas ke tin
3: ngu ngwere na ma yanga na el ki dulo
0: to yanga
2: Eh, longa si zato intile ali ne.
3: Ali ewe ya undi.
0: Egal si lugi.
2: Ine lugi si na ine lang elam. Idi na ye lumpi karaba nyet si long al kain kidwale kine kain kidwale.
3: Tulen si long.
2: Idi na elasi ba ine lang imwal ba enge. Na ila no pirjei. Idi na lumpi beleng ye kain kilal di engering kinjaring alake. Malasa ka jolomba kain tina.
3: Asin jolomba.
2: Asin si. Na bas ilong then. Alti sa disso si muanga to naka dato landeng dirbon kri lulla le sa disso akongo
3: egal na won den dan to won tong yan nang ay
2: don
3: alo be was possible lulla indeli
0: ba
3: ba ke munga so ngasi moge
0: ba ba
4: na jamaili to bad na ben nang gorena simo ka na won den domborle uto ngai nang kiwi in sa so ngai gel ma simo be
0: ba dogara kenge te bad mama na
4: to dogara na dogara to ka ba inderen kenga san kiyum bai ma inderen duon si kenge ala disi ani ka kere la ka no miskay ngon ne kayngal
3: alon vision test ya
4: e na ko sia ke bong ine ay bonne zitin nun to kelle iro ay sa ka ay tiritin si kayma ay bonne itin dan nun go to kella kam
3: e
4: bi agency bo
3: na kam di kayngel ye na skidon ti
4: e bi agency bo bi kana ma dio
3: ni wo dolfa
4: bi agency e kan di
3: kayngel ngir ngin kin kan di kayngel na sta bun kan ngel ye
2: kayng si na kan ni
3: e
4: agency bo ya
0: na nun kala unes nun do kay na skirol gen al
3: I'm going to go to the house.
2: Lum pin dorang deng jangle wala lum pin deng jile na sejile ye ki ne mila ina ki ne ki jaba
3: lum fi deng sejile ki ne mi ay ba wala ki jaba ay ba ba na wala ki kire ay ba
2: wala ki
3: kire kaba sejile kaba sejile
2: kangal ko adin alu ne ben kaminga alam ba te ngale ke aba jigiye na ma jana lum pin iri to ko sou eng ngay ngi ne ka sejani ba na ilalama de pirje
4: me
2: ji ka sin nga chowa na ka kangi jadok na ning
4: ko
2: se ngale keridia na inema ile ngi ne ilel yegal na kan lumpi ne na belen tara
3: yi mayram ben ini ki ngi yiti sa kiel del dingo e kanye anan ailon tarang ko rongale karanje mba ota dinga ba kayma sey nga dinga ngi tin nyurte yi na longa dinga gal banke ne jigiya ma namagal dondon je nas jando marangalen ji waran ker bas birnya ale jamman ile jay ngay ba jangindi yo yong uto ngason akay namadok elom firo yong kwa dense je dunsi lodi gang altar ngak wintas le jawrti
4: erren
3: alang errenes jegil yi ay indwoki sele yeyi wala yay ba yelong gis kingesi sele jang wala sele jamba marangki digdok ota dinga kay nay irjinge na ini namana ma do kadmus in erringa lori ando kwadinga ke nenga ma bi majaram bena a kal gis kin ku singali idi na matika jitti an wala gal kasilum fi aila ko elba
2: e ni langam ya dia
3: na ile sey yele
2: ile yai ba
0: na na ti pare gal ke di gafas gal longi do se longa dingan alan do pitina denso si erren ayye kapya kariere wala lo mpese kazi jittinga pe asa yesi kele na ngindele ya
3: egal na egal na aba na yima jerman ka banapsu illoni nan jiwi dal kawa asan jiwo to redig e nye neme njame ngol alka na jittiyan wala ka jittiyan mai sa idinya majaram bay ira iri kan ngisu lwal itir koronga kay kan uta de kay nal indele na lo mbal jittiya wala haja ala redig ja
4: Jamani la kwezi ya bagila ba ala aliye anai kurugenga kenga ala yani aise wangu lombi
3: kwezi
4: ina wangu lba ye denla iya nkoronga wala dimbanga
3: neskwe
4: ina nkuru
3: nekido ye kila naka njuru mwani kiji
4: na ine lombi kwe na mwese nkwa ala ila nkenga asan kengo na sibidi asa lombi kwa na sibidi
3: yani lombi otanga dea kye piri jenga
4: napi
3: ala ngidele ka unge nesiyesi asokwa
4: na do wala ka unge nedele seji iso ngaka
2: na kengel ailong na ye dultin kwe lombi nguwe ngi isi lombi nguwe ngi da ngereng kwa songa kina sakanga
3: dimbele se
2: lombi al nguwe ngi ilalin kama akwe kilma nguwe ngi kwe kilma aga de kudwen kwesi na kain nanke kelma wele na elsi na alawon kuyan nasu kwali ni jinga na urele na sike la bata el nan irele na makwela lan ba jeban na don udu jabi na suinye ka ine ya dibisa aba na ldi yesi ananla
3: la ajanan
2: ka ba idin ldi alan illa ku sel
3: alan ku sel alan ku sel azin yiba
2: ina na mai na duldin ku alon ba aba zesi ting lon pijige
3: asangle dole
2: ge ba ngal dwenyi ye ba mai berengal nan
0: egen na kaba na kanami kaba na kanami e yelan kirin jongi e hina jigin din ku se wala din ko ronka ya ji ya abban sa bana mangi abba bi sai ni
2: eywa
0: kanyi na kana mangi ting mu kirin ye
2: baba
0: egen aba lon na do ku se ngaka imbal ja na elen ngena pago dog bas bora fata ya wosi
2: idin
0: ina jo abadon gelma sondor ke lolo
2: sei
0: amna bora fata ja do gesi
2: idin na lon pi don boren dio so ngakwa Nen kuai, ye todi dab si abah udah kebiye bo ulmel lah.
3: Awul mel, bapak kisurui, bapak surui ba.
2: Ilan mas jibereng, abah kis tiki ba.
3: Daya ni ba.
2: Itingi bisang ay kene ba. Wari kalau ngaji ba. Ilan mas tule umang.
0: Ela sei.
4: Gere
2: di le tule.
3: Gere di le tule. Isen sei dab si abah udah kebiye ba.
2: Awul mel.
3: Alang utus tule utu kanya. Ye suru sura kurel balang, alang turul kurel teh asal dolo.
4: Ana ina bela alam kono suwo si asoka
0: wane
2: la
4: aza ik anin ko di asin jaba
2: no leilan ko di
4: ko
2: ya leilan ko di singa

kwe gala kime chong si mwai ato nden ti le dok na ayi ti na ti nengu du naskai di ka abe kilma si mwai na lomfim belangang irzing na belangang enzana ya kebal deng irzing kilma ki chong si mwai na lomfim si afau duin ba na duin lomfim ni ka juengi dingwe adenja angena kwe nga tiang karing wai na kagi aray jani deng sur tulle na deng di na te tere le ka jani na duin kilma teja na ingi zamal jan na teja na teja na waza kele nyetinde jazo jazo ko jettinde inde biji jazo min war ko jazo ko en katia to ko kele nyetinde jazo na dioge ja ingi da min tin tin nu dioja una ayi yom junu dioja ka de irina di ka na ki kaldi kari ulu kelma ke jonga sim moy kelma de sundrin akeba ili bule ili kari lu marra ma kelma de simini kari lu irina lom biji jay na drink kelma jay na kim bada tina tina subuna aranato bikil masimo vie asoge da min barafatez amin irina ajundiba kindo golazi alam buro kongal wala ndur kongal wala mfoko kongal irina jillom vi jang naski udazi gu nyettindi uda jettingis bajaw asoge da min batte barafatez aminis bajja atolang enskaya kikuin ala na gidaim bele kirjungona daim bele in balance has kike balance has kirjungon naskwa kele nyettindi terikal karakai inening airi kanama tabung ang airi namakai ngunis kembal dawa asoge da min barafatez amin

atsoke dami barafatez amen e ngona din gembal da wa kilal dille kana din girjing nama idi girjing lomfin den ton kwa war kwa kila ala uran dirwa kila bulilen na kwa din azi dembere lal estevelo je kero kido katire na mankawinge in kwa ay kungul na majira kerenga fiste kinde kila kengi dok ay kungul na ine kin kwa ay kungul alang ay kungul na ay skandul kila tinji ala uran jitio en na bulilen Gunaji tio buliling na mangkwa ber ngazi ketire na dinga zi na dulo kinge na kisina kal kawinge na kisina kal nazingwe ala kirtengolba marra lomfin digen do kala kawringa ala inkwe ala ndir kongol na ma ine askundi mala ndo tawra korol na kirtengol ila tawra korol na kirtengol na spa terikal tawra illa askundi baba ki butuka inke urarok na ma idina erberin na kwazu udonga uridi na erberin eskendo kendo kala undul kila ala lomfin kendo kala ki kiondi kading alam bilansi ngadi akwazi terias ka badan kwa kiwal na erbeti baskal inna ba kul idi erberin den tari marran kay berenga kilal kayin diriga kungulba ingwe ki inzanin bele kilala kamba marang inzanin kwe bele kelkem wala lomvin den bele kelkem yina dan bere bodrosi lana ingwa in lomvin den bele nin kari kelkem na lomvin den bele inal benis kiondi jobo na ki ate kozana ngal deinga aldein guzel nang jammere aran delle ko illa nang kwela nan delle ko illa atti gwela kan nan dein kan imbodro squaran bolis kwa kiruda kunyetindi lomfinge de mo kagle nyetindi lebelezi kwe nama imbele ingwe dirri ala kongolba nama tindi kya illa ba na lomvizi a kaldebula den kwena illa wayna iris jawra na lomvile yanga turban dio jawra na yanga dir igina ara lomvile fago ine lyom kya yana tin kya lal kwa dorol king na bodros dorol ing na zingwa lomvin dengwe asoile dal bi bawi inal e na jawla ni ina da jawla na lan wengo ni bi ngodi bulo in ala moingo na kwa so nga kwa kin ya kilal maryama kariyon kiladi nyettindi en yanga na eranga kendo ke majre de en na de sur de faule dikya ngai lala ala ingwa imala tie wala fiaiba namaz ingwa queen kwangen kulonje de smara kaldul ay long nama nyettindi la zingre toma kariyo ada urazi anavia ala anavia ba imbelezi tia tioba mara lom video ajundi balang anavia elnes ken ko ngafale nazin kwa queen ko ajegil ine ka ila lo ada musmara iskal dul imbele asiye ya kai toma asiye jeyi marang ba na kilmanden siming aldu lazi ala ila belezi bagi fiana kel ami na den kilmaja na aninga jegilo barok idi na lomvi imbelen kem e kebera siang ake na ki kembela kinji aningi nuya akagiloba kika nyurwa alankenna ila belezi siye kai alan siye kai ina na lomvi kendo kola kin ay kin udo ngaze ay kawe alan kwa terikal na kel nas lomvi dora din dora te indi kiwa na surungas kobol na surunga ken na surungas ke dinene ge agre ine kobol na alan tane kwa ken ngakinel kada ada terikawe na kel na lomvi den ton kere kingwazi kranga ay den kawrel al lomvi den dora zi dora te yindi kere kulul nazil diko na fata na anazi na lo te na lo anay diko zi kia akurol ba lo dilim dilim lalke alan dilim dilim den dio kurol na lo te kilinga na dora anay kinake alan anay al balan sambal tan alan anay jaboba erbet dung tina tina ke ba uda kitfi alan ene kwa jabo marang lomfingi ndo diri ya kungul ba kwazi terika wena kele nan kwazi anay kena kiranga kaule na majira kele majira kena kiranga kaule na ada majira kiranga kawa doro king na kele naskae na kras ranking nan tala kawe na lomfizi apa kawe asoge zami brafatez amin ina ning airi na manin soa kerenga tawa kele naskae asoge zami brafata amin.

maranga mune ngana mai ye masikona zamzami nga kriya ye namaro kwa kurala na songa kai na anage nga longfi na wasi ngasi amune nga ntunga ge nama ye ngasi kurre na dia lole kun ina saye iso indola se fia ala sair kai ne asaye hori ngasi age kila sovale nama ye ngasi kurre na dia lole kun nama ngato edet namal do kafturi ngasi age ala buru kaftur le kurul na yin nga si ala elenga le kain na mangaza na wuro kio lo ngale kun bawla sna bo ala ro arnun si bab bagil idin na iska bingo si anyi na wagi amuri nga aba kuri na den kuri bingo si kongale a ver si bo na nga si vero alang it sur si bo it tokle kabandi en kalina kurosi kwangiri a suru nyetle na kwa kina diya nga lesi kel kame panki kali kiri ngol na wadi yanta bunga kial na ferraki Israeli nga bas abakuri si honsi kagye Musa na mayen kwa kana maki yunan dora kwa si hon le amingi ala hajbun le abakuri hanga na wadele maale o yingi nasin wa dundegi naskidi mburung dora apa ando na fakat suru na goro tuga ang aungiba na gishagi nga niya isa njama julu alang am na koro alang aba alang ini nas ando dele inalaka ki iso ka sahir le na ki muabi nga ngala arle kay marang hishbari nga bakuri si hon na mo uringi alang ngayjundi nas kide mburu kando ili na diyan kuri lang fi iba isi kilma kusefya alang iki yung kong ale age inele yen afya long fi namas kasi yung kwa kalajigil. Kau nga si, na si hon si, di yung tabung ergidi. Alang yi den sor, de alang yi den suru si jabong. Kuleja alang jabong, naman sin kurun ja na nyat jabong. Si hon na muki kien dali man nyat kurul alang giki ngon si kerol ya hasle. Long fi yung kurun na madale ele naman si si, na kien dola si, na kien dali man si nyat kota yung ho. Nama kien dia masih nyet tok kaba. Nas kien kwa nyet kungi nas kage. Ya ngana dola. Wala ta dok sala askuro wa dia de. Marang ota na baye manyet. Ala de male kaba. Bas kain su ngasi merikundi. Ki ngosi di emta dok. Ay to ya wa. Min aro er. Ala ro arnunin tungke. Naman jalaat le. Iri na ki ngosi day nyawi nung fi kuro ini. Dia ngiri nyet. Marang amuringan surule pakanda kya akiova. Naro yawogin madile akiova. Nafugon de male akiova. Namadayan kuri lang fisi bagi ka. Dembele ngung aise kiyong si kwa.

de shuriŋa burun kina na makininga le namas bashan si kona inani hoth yair yairin elinga namanga to kinama makirsi dok jaladin elinga ani ka namo makirsi dok jaladin elinga ani marang rauminga na jadinga si namalo ani jaladin tas namang ro arnuni sabba asa kina aginye yensi namadok yabugi madilani asa ki amuni nga kinage kien kina namagaripinye namaro ulun lepo ul madilara wale na kanara le ala barra nyake fuwa faljale kisabari musa mbele krinuwa musa namayen kwa ka namas orre ra uwing na jat na manasang orreng sabasi irsi ngona senwa. Diyan kurilong fi bimusigi in suru ati ini alang babong. Na dalima si dering beria. Dalima si dering beringabani. Asang kandol naro udun si kawal. Ki Israel ngang arra alang kiembar ngage. Na alang yang anandogalan na bayama si ini bundi. Ka alung sinas songa bayang kiende makitle alge ka ani. Namanin kiembar nga Israel nga suru iti si ati kabe. Alay nga si diyan yawe long fi ini ro urdunin garip. Alang umel kawe alin nebi. Lea nama kie lo nga kitle baonge ay sa kebi ngusi angara. Itin le kabas esho si inwa. Jiki kungi jagila un asa diyan yawe long fi kit abakuri nga uu si fia. Yabasingi dedo kuparu nga nyeti si fia. Asa jikie jandel. Alanjo, kelia baba yang asi, ini na yawe long fi badi yung air. Musa udun le ang kariba. Musa nama yang kwa, itin le kanama long fi si saat anas umo, nas umo, na inwa, pwensit, jijungas, na ding abit si, ding aping na king kurung ke kirin jauh le di. Ay long fi alan jauh le nasuru le, Uma emfia ina king daringa na din kuring. Kasi yundegi na ro ap ala lupnan si agel. Na surusi mo si ro urdunin garip na king ranga bernyala si. Maran long fi badiyang doing irip puya nga. Namo uring ay sang kasi ti. Namas kasi yung kwa songay in kasi pakat ay jirsi mo ba. Iri japu fazan tabule. Nenungi garip na saba jawi na said na riye jawi. Na kikinkungi itsuru si jagil. Marangi fakatro urdun si garip ang jaba ala lo jagil. Marangi sho bayay asang kwasi linje. Na yay dok asang yang asi suru ngar ala jijalo. Jidok si yesi jirsingo alang kilma kakire fia na futokera.

0: Asoy ki braina ki bora fatay ba lawre ko ki nya ngirgel kisi kwelang is kwa songa dok songa ki gabalai era una dok lonodi an ko je ke ni na ten sok dok bas lon electric diroka mara bas bas o bas ki tel ke ni kay marnga era un na ki asaka lon me dulin ko ko mal malai ba na ke ngota kin se dogal ye na pe dok mal malai ba do video asan dok ina lon ai bendel ni so kin manka kire ban kisi kilmai si moy dok ten sok le alkel nakago alang se kain berenga kergi kital ye dayngo rangal yenes ke dayngi andali kergiti kwa kital boruntu le benye tinge don kanne namang kayon kwa kital koyon ale kay namang kwa kital de male kay namang kwa kital ye na kwa mburu ale kay arias kan ala nyetting ka kirabang nan dok lombele kola ko alang se daraga fia ke kayen patima do kengang na dok ke kayen merama na ke kayen ya pangang namang kayen wo na bang barnga nyetting ding alang lompe don bayin alang au na gis lompe daraga fia ko sen kital kay na enang indelinga na kayen barnga kital gal dog yei na kayngure akini kusini dogal ye na unse le kusini dogo na lompe roman leja na kwa kital dog ye na wajane kini na kwa kital ye na dok kwa urengan kiten ken wajanga bule ki kyan kurul dok au lompe sisin kumel kitin bitin na dok au na kienge alando ken kuote yang kay nasiyense dok dawa ye alan ni fia nasiyen ka kire kabe ta sang taringa tu kabe eten sok na dog ye na kel alando ka kirsin ka embelen nalba tebe kundul na kirsin dok bayenge ki palas coaching baba ye na ton orre dio kain na namadok asa kain ne tabung akio badok asan ko namadok ye maramben dan urtu to ali na kerre ke dok na unse na kera belen ali ye na nune ndule so si moge ete namadok ye na pago alang skense na kera e waral gisir adde inan tara sevrel maramben yago na kwase ton ajani
1: kerr gi sinami majaram bayin alamba kalba dilinguyan donga isungani na aisi jemu orrekwa aisi bomuo deldindio tajagen kwa kital diele jemuni na kwa galal diele jongi aisi bonga duin donga diele duin kilmanjo ingi dien sabba duin orre na duin beru are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki rai nga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: e aso ke borai na ke borobata dok na ye ines bele inan taras yago yi meramain na kaimbar nga nyettim bel na bago inal bakere rek bundul e la wona 15 kilometari si babbi ban na bawna bi ban nas bergiti al ko en kamiga abaduori keneting ngonyeng eting na dok itin tar ku lebo dok albas kwa kernga ke den kari ne na ka kire kere li kase in lole na ingis long biban na ka kire bam biban na tare kwa bam biban na orren tare die ngung indeling na biban na orren tare biban na bawna ina lombal bakela kwa ge al boluna kay na kerta nga kerre ken kwa bakwa ge ge al dien direksyon na kele mara kisense nyetin ken karga na ken kital ken indelga die le kay belna bago kiken yoro an kergel kera yoro si mo kera asa nyetin dio kay kit alba dulingwe baske inalang bago si na kital kay ngiran kital bal ge lompin yoro ale kay dok alang kel na orre dio kuilo etena orre dio tarifia asan tore ken nan kan na kwa orre nga si tarifia mara et kikuela san gororo ka nyetting kwambarungan ke nagale man kwambarungan nyetting ke la juro al reporting kuela san nyet gororo ka na skin una nyetting ke ngana dain suru ki alang era tari se dain suru pia ete mara mai namadu beleke na sa songa takatini aliye na dok kel na kuela nde kirsingo na dok bais long den di olangi tinken si mogi la kinga san jonas ki kel kam na kam bar nga skel kam mel kit al dok yei al ker kundula nes kel kame na nama sa so ta gati ni kitik na mai waji mar mai ne ten sogle wala adi adin sogle do min ka min torik min wo torantin na mai tele ten sogle pa wo ki adi long na kana ji long al kana ji kel na bele tokle skirgingo alan ka kiji bele tokles kirgingo na bele tolle taban ye belele bele kirgeli bele ke na tolle na bele ke masalan nan tolle maraki kwel bele tolle ko en kirsin ali ka kiji kelna seten sokle bele tolle en kirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangi wa in ule matal bakka kiji kan abari tolle ngi nas kirgin kapa manning wal ka kiji kan mara ide ka kiji akam badelin engis long al wo ke dok lompi ela wona lo bejel ba ko o bongo wal ko isna wala ngi to leba ye ela lo leba kemba mara aba longan to leba ko ay bal baw ela galba erbet ke na de rezi a kise na maki asakiri ngoki ji na kwela ngari to leka ai illole soko tabu kwa ne to len zikiri ngona si mon zikiri ngona taris ko na kanni ai soko tabu kwa ge ka kise lo la kinga zile de ndo mure
1: asoi majaramba na irin a nas aring to are to len gel a ati long na ding are to lena kadu ing are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini ore kwa ara alang are nga kayin na kayin are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otras ke a na keden dora indelinga manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na bama to lenga kabi kila alki gesa kwasi dora duitia al kwaki higman dora kariya a are to le a jundi gi na kwaki utonga sa karretia a to lenga ge nan kwasi kafiye nan tari it inya al ilong asang oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belne king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ne di njaile al kwa ngamia na jafil haya au al kwa ngamia a numu fil haya inama dok are ongale are to le jundi ne du den di rumminke kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are to le kagi inni a jutumo inni tulini den jutumo kain surgan tasle aba illona duoden are kibara sur tie hi yen aba jumumbaye alki ko ngamen alqa maninga ge wala gal al surin jaru ngage kila nama yenge aile king sujundia alanki inalan kalung ki are to le al illon na sur iri iri nyingi na ilong alanki etabungo are to le osondigle na membereng al jundi alan duo kaleke san duo ki joyingi barale daki na alal lomfisi daki fia na lomfin daki ke na asan bagike kinama otan osge al ilongati ki kel na are nga kain are nga tulle nga sur iri kenywa keri alangi kinga se jato rewul koni na kin are nga osondig kille kirsingo na ayina kegil kin ota osondikin yelage al are to lele undula nas nyintia ni kingesis tabunduitia na atigal ilong anay kwa do galag ritin kirsingo yani nina al are ilay al to le kwa ngaiba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a sokisingwa ayina makin osondile karing ayina kegil ati lona ki kidayin ares a to le kel yani ji din tarile manin tarile kwa ba jiman din ton dio ati lona kien are nga to lenga bongo nas barri na bel na sur iriba kage alan yin tabunjia na ati gal ilang dem fuldung yi kage al indringa ati dogu ngwal tarile ati lona kwa kele don nas kien are nga to lenga kele ne kien are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog elong na fuldung ingi ne kien are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti na ti long na are nga kulse suri gingol yi keri alim bago a na ti do ingwal barun tareles masot kaw al baru yel yene ki del dinga kang na erin to len to le al yene barui na kwa den yokin ati lona ki oto lona kayin are nga a kulsi suru sawe are nga tulenga gina sawe si bagun sabba. A ki ay ninkang. Kasi ba zilo nga lang ila lifing ya, ali ingwa ala rumin kilma ke, asang kwa salam ke yin kilma le, nanggal nin kilma ngam piske dele. Maranga ba ilo na are, sura sawa ba, ba silo nga liye na konjo lage, nina liye na asaka na buru ngale kalu, wala galal dayan buru kalu, kinama dogis ilo al are ilay, al are kisi ay ba, wala are tulle kwa ngay ba, alam kwa kulkundul, na kayang are kan sur sewele. Ka asoy sa mengore kwa, inama kelia, na kin are tulle, alilo na sur sawa, ye kinga si algis duiti, na dengin kirisungo, tabunje majramay.
0: Aso eke burai, na ke burabatay kese, kinyete ngal jirisungo, de loge, nalang, ila unay lompi, abo ko ona kegle en duldin ko esal te wayna te wala mbake na na mapiyan ma den ditin je na el den ditin ja wal galal mbake na make na den ditin ke na make na sagina lolo lompin ku en kwa wal gal lompie dok en kwa a dombaran ki dole kwa songa gis doma kwa gis dem via bi alan girgi ngo ke kwanta le a utongale alan ona ke neskir ngan nas del disi alan kirgi te elo una lo adin ale dok en kwa rewa de glo en kwa a ka aise suru bi ngasi elan e obia kul dian kwa bang alam bayndu ne dentala do ko kayla bi ngasi
1: yel marangi legel ko la lan kayin are nga
0: alan
1: tulenga gena sur iri indelinga
0: e
1: nangena do mbalang alan are ke na sur si sor nga inni abe long na algi in ri ini na komol mulgi ini na may do in ini ka duwo to gala mbole ji duwo to gala jamba ar kwa sunga kan egel marali akay ngare ngali indelinga in ri in dayngeri nal serigi au sur ni na ile long fini ile long ala ki are to les kundul na kay ngare nga suri iri indelinga yi wala duri nga areke na fuldungi na din ki ndonga duti aba le anma yena ko na otan ki ini na yeba
0: ina dio na badogye ke na masin kwa gelka ala surbi nga sen na ndo na surwal dien tala leke ke nguto ketal ke na bawo al ilong al tolinga ka ila qur'ani maraba ilong nagal a ilong al kelage bal ka al we ka wel egel ila al duodi ke gal na ko ila loli asang al kake etrisi khilaf dikain egel na yalan ko sen gestele mera losi na baga ilong na do mbile kelame sen na bekel duon ken kwa benga egel bi aram bagal dora korumbo ina na madog gingoto ke na walangi ingo maramben a ina injir gingo alka waring inwa kanaji adi ilong na tokena ri tokle
1: ka inga renga tokina
0: ka inga renga tokna arenga
1: na to alko fikire gria
0: na arenga tolle nga kwagi ki ba arenga tolle akwa nke na arenga tolle akwe na ilole jirgingo ye alke ilole ilalong asa timke mo ayena lan jirgingo dele ke wala inke jirgingo kana maka kiji gang alamba skirgimba namen ka ke ka inga nyette na awle doge ye jingo kurage ba na awle illalon san token den tille kirgin badelling lullan sale na ma perraken wala illon san lullan sal tille kirgin alba token na ma perraken e jingjingo u meramen
1: erdike asanki kalon kwa ingamenga aba en niyana kwa wori kare yelba tulle jaring alba tulle buto dew jaring na aba kwa kolma yi alba una wori jerel kangungi
0: nana kala ngama bagyata yinkwena ko nduona kwa wori kere kwa
1: wori wori jaring kiel coming ina lomba jaring ile coming bagin nina kangungi otoze nina otoilo na kimitizin wana na lotal dembur winan konjolenga kilo longalan alkwa kereli kilo longalan ko ngala longalan to likaring
0: kilo an to likaring
1: ina maye jaring yi na lo alilo na boru na borunga dom gena kwa tesingawi ne kilma pesge ila lole jina njwa kalas asan korojin ya alba rojago ne men njwa kalas nema buru yani rumbin ke ne rito dake ba kalan duong wala long ile tile alantare tulle ja ila nema yeyi ne inkwel aba ilong na kwa wori kare jielbe le songa dagar jarin na ba ilona kwa du ko ne ngama lan umil gawi amang jiddu ala jomba ile tile mang dok alba junyungo adiding alankayen alang sammo sodja na disusi to leke krija kinemanye al incominga kin ala arenga to lenga ge inalomba almajinjwa oto doing arena din albatin idleye al ilona konjolin tilei ina sare na makayen arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kawlu akeba sare te bungere manjum mun kawlu ke aba tinadinga elen bitun kawlu ake ngaba dille banjum mun kawlu ke aba ro atane kuturgu fi aba ingel ban kuturgu ke kila na ma is ailonga al ilong kai ngare nga tulenga kila alkan na surdioge ina la lomba asanki tintili wala kala asanki utonga tuli akile tili alba duin sabana din sabage kila yaiba la ilong areng alba tulenga ge na kainas tili asan kwang almas inalan takatin kain yi ila na may jundia na tuming na butiming na kete bumbane maranga ba ilong asan bas delenki tin birgo a kasebe se ilong kila ota albatinin kay ne dieng are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga al yeyi alan ke butumo ne ma wala lan dok ine are le ko al jinjwati are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawe diegle imbeleng are al tulei ni nel jesa injwa kerker sambien aba ilon natin tulei ela la la ine nkwa digle are tulei asur irik enga alugi ikinyasi jundi nakaka na utonga tulenga si skariti yi na utonga kitsika u al ilon nakit tebunjo ki dora to legis duitia kin namak na main durai oto kiet ilon manas are akamba nas are to lia kamba sur iri kita ga kabuksa nga alang otang to lia ha
0: sasin ko bua
1: na abas are sur akamba to lia nas rigin ilalong alangi kinga kuru ini na belenga to lia nga karang nang nam fuldunga kerengel ba yi maranga ba ilon na are to leke na dainse are kul sur iri sawa yi kibang bangara rata to lia nga kerengel marang abe ngwa taga na sura sawa ba bon kul nyet fol du ngokrol na to de tulle an kroba hi wala di ndio bisara asin kambal kwa hikma kariya inma are tulle ne kin si jundi alam bisara ke ar kwa hikma kariya na kaman alangi kuro ini na are nga ka kirenga au utunga belenga bal danga tulle akit kirengel ali lo ngalangi kutumo na tabun ko jato hi na lote ya le kro maranga ba are nga kain sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba ba yei na makore el nay bulung en na masunga yei na sakatini adan ki dirles en galong are al yei ne ki nga si jundi asan utonga ke bisaraka are al yei ne ki nga si jundi alang belenga kit karang alangi ki nga tumul na tabun jia are ayle ki ngi sikuru inni yi ala ngutka na suma sotka na sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulle ake ba a tagango ba
0: e ki boraina ki borbatay ki se na madok ki digu wele lain wa a longa diang aba ilon na burudi o walgal a ko adien suruba ne welle gi mbaw e ela tinle ba is long ko ase do kasa itin yitia toko tabugo ngas kerengele ba ki dan sin mingin den jengin ela une del die ke regala ba in sin mingin den jengin ei ina lanka en torik na mankain porrengan den tinlel kundula wala ardinin kena en aika ade illona do sa doyle wulde jonke illalon asa alan asilen indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tele longatan doin surizik kina ale oyanga a wala inillon albake gena wulde jonke a in ore ko binga sama wala inlalon alba wulde jonke alan bako namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sok pago le nama ngwa ambak bika ina ina
1: kutukureke ya wala
0: kutukureke wala bi asem balomba elola mara banke dik nama yena ko ngama kasi nama silon e kam mitil ke dik nanga ma na do glonga de banke bankel bam karra borwa ker ngale borwa nan do din borun tule be ide a bankin kina ko le ndir bankel jam na ridike na indele na ridike na indeling nama ko ke mitil ngaminga abani via na suk bi ono bumo na ko basara ko se kalde di tout mon site va din sur lojay
1: na al ko ngama metelin ngama wa asanzi kelie
0: egal
1: di al din te bujilim
0: egal enangi ele jiban jo enten sok nama bazala sisi kalde ka tout duon aba ku meka do inal ba duel ba jazoy nama incoming ki ka ngur yakin songare ka se bas no atkela genes jumul na ka ente bon ina karte wa won den der na lin kuzin tori yegese ele suru ki ko na ka wona dele kaul na sim ko wona gulle ngo na toro da ke do ake bal kom askan wal ele surung al kenke wa kayna do uringana ele ngunga galang ele suru galang jisi
1: ka pingina na wil na kwa di recall
0: na pingina kwa di recall
1: enema ye al asoya za kainwa
0: eh
1: abelo na kwa kereli
0: eh
1: biel beto le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ayi
0: imitel na ma yena ele bele sina la ngundu ji marambain na kana mena min ina eten sokle ina dain jirgingo al kana ji skirging ke juru njarri tolle ki ngasi ingisa long e wala inse akelba ka kana ji asa inalan kiriyo lo ila roal el naskoro inanke asan kap surunga sitaga wala asan kabba illa sekel tagala kabba wala inse kel aran kab
1: asoi enjingole
0: yes
1: a abay lo na kiki kise are tolle le skirgingo do ki ine are a ki osom au sirigin abe lo neski are to lei le seki keringa al fikira al kwaki bele fuka gria fikira sahi ki balloto lei le kro
0: aso
1: na banta bungo nama ay kwa zeni na otol da ngiri konjole nan kay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin werinke otan ade askimba number 1 worinke aye idan yel kiden irikan
0: in
1: kwa baski aretu lekan nas de lekeringa a orre kwa kayini manige jundi nik utongas azakeringa nakaw to lenga kaw yani na ayelumba nina duo benga jittele kele rengel den kelma kan idin ki ares kan nas de nas na naskarri ne maso ngadomi ile na may jundi otobe long na ile aral yigel ne njoram bele manga unjarang wala bele pia unjarang kamisona la bara hi ile ya laiba ile si ala jaba insi kwandio la jambe imbele simwala ba in are inini na may jundi a na kika en utongal kwa sulugo keria dopinya na domina duo kwa karangal ga kaluye ba in kaminga la kinkwa inala kalnga bana kinkwa induo ke mutongala la longa na toring kanguni idin na are to leke na dele ke na kirgingo sur na sur si kas kami sur si star na dora kawriti ya khaji bile la jamen tarang simo alaiba alan jile bele ko andi yo jamen man dom alaiba na may gal ka jundi ila are jundi gi alan kayu are nga kele sikki kirgingo alan to lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa to lenga kaw alan tariga sikaka to lenga kwa kilal ilong ati ilone na jari nginge al kwa filal khair kriya inna mai kaini otoki lalong a imitina mes illading otoki lalong al orre kwa kang a na ye na dayin dayin buru na dayin dayin rijwa dayin rikino otan kulkay dayin rikino otan kulkay ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga to lenga kwa ke na kain si arenga surnya na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilona jaringa nge nina ai ati ilona waja kwa kin hi nan jaringa kweli abai loneski ar tuleka nazdele kirgingo hi kai ngare ben jundi alan taringa tulia kitka asan dayin asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi ura nga sikaring na asan kai apunga alkin ai nga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri to le kwang al ilong ne kingetum ne jundi asan taringa kitka alan kitabunko na ala lote yare kago inma dele ina elba ala madelling ila asan abalumba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
0: asoke borai maramben kese dok lana ilola ba jona jigla kese lon diam mitila sa so wange na jilun risinga ki aba joona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kaluna dure duiti na kwela nje na poi na rona sido guara beti ntiba na ma korong kemba ga de sita na mara alkolu ilo ondo gitin si diro kainga a ela tinle kaba incoming bi yo in rose ay nin kap kwa dinge na ma duo dik na ma inkwa na ma gibeng kririgo na ma inkwa lang alang erika alang andi kwadi na mana lolo ina ala kaba albel nak surunga kai nas kirgingo jegilia ye uto metila de ke ne jaba jona jegila ela lo si giban jelo albadel ngi lo ngala ngala tin le mara ye ela mana kurras min minin sike na kurra na karrai
1: egal da inka kai a tabuya andi ba dinal ji ba ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kain are nga sur sawi ila tulle ki nga se alge spegeli inama ye ye are kai inalo mama ningal tari la are ba juru leke nemis gijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang inna ka hi induo nemis jegil di are la sel gijel na ja nama jegil na uilo na jegil e xay di ngare na tulle al inna ka hi in namas source bangar aw namas kwa kulizibel ila are nam tabakba kala alo bumuna tulay hi inara namay long ina zakien egal najiate nanka ina ayninge egal kal wareng inna nanga egal hanam egal namas rikere namas inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa ji njwa zenira rokab illole yima ne njwa kal jibangariri
0: alang ab
1: kadwotok ji egal ina ji njelu inkandi are dwotogi marang kengwari ngan jegila la asa ji koro jalong indori koro lonsa
0: aslumba
1: inama ye allodi ngal dombore ngai mbere ngai ji yeri beri al janna jaw delin di surin hi asa jarriti ba asa kaja al nungi jawi nas kimbar ngai jarri
0: suruna goro
1: kangungi oto abalon najidi are badelin din suring sijariti ila kasibe silong le tebun juala ba inama ila namaye nakide ngara ba kini namaye ngare are al riti al kwa kelenas are ngatulenga sursawe din namaye singwala jia kai we na baji tiji jafa dutok dan dio dokenga kany dan dio nyokenga kany dan dio kwa kenes koro akal ngaba insaini ngaba lala al marang inkaye hi kaduinga regala lilong alang kono kwa kulkeri hi marang al kono illa logo shilikri ali tiro perre
0: e ro perre wari
1: hi inna ari kwari mge e illa lo illa no koro perre yin ila lole alang kwa kulteras kab anan duoti na omi na dai ngoro pial mbay ting to lebia hi kin nama ari di al ari to lei hi na kwa dele kutuminya na tabunka nya na kiyon otanga to leka nya ka songa sa aswami marang ari e ina lomba albatari tawale are ridial juruleke na kundusi na dele skising liana makaka makona starika na tabunko
0: kidik doxin kolom longa dia ngina abani fi na kwa boel alam bab rosi kwa di alba kilinki na surunga seke ani si yene ani si jeyi alba kwa wege koro annan nindiro ge na lamba kepele
1: kwa nga masa koro situle kunselo
0: ba to koro situle ku ba kepele
1: no kekawe
0: maraba ilona duoto gi taga anjaba na bakin kwele le jirgon ereling alena ele jirgon lo asa lo nyet le na yake maraki ay zingirgingo inaram nama ilona de inkerse ngeten sokle a adiko wona skere ngade lo ngadiang mayaram na na
1: jirgingo jirgingo
0: ke ngadi ke na inang kurere al un ya lo ni un ne so ko me ile din tong di matar sare nga sa jawlete ya aba dikena stock den di tin jawla ba erdi gon walgal durpi ala ngilla du no di jegel am bu gon walgal erdi jegel ala ami maradi en sitin ke ele tin tok asa jawla min adi ki age al ungi adi burgo yal onga dien sitin ke nan sen jo asa dien tebu ke nas arkapi al balatin pago tuyi beske sa tonen jalti an manen ko kam bikin ko asa ko ngela wala kin ki asa erila ke ne jon wala burgo si erdi le ke ne jon aba tri bonna bagila le la ke la ke an al ko ele alangia ina lomba ina ngal tuyi imperial indi tebu ne njawe ne digi ne njawe lolo banjelo tin man tiriri bel ba tiriri pe ba chena ma jiru khalas na haddu ina surri gi hol nama dora ka jawe ya na tognin kenan tabun ilong alko ade erdi kenan kamera sasam irel ile nama dik tabun poi mainen dik do it inas lo eringel del di ay long le namas kening ereng le ka war wing e jegil jegil namas albas ka war ke la di en jwal kana nama do ki jo it kane ay jo munazam alan to do aba jegil an dik ni fena trick buona lo dan kering sai ding aba ki soreng ere kering ere ko lenti na arda pe kering ere na si tule wingi ti adok kaung alang kelal alang kenya sa
1: wala
0: dia ngritel ko elam pia
1: wala lor yang kido alang gel dia kanang kiang akel ezi kalong kiang abes tu yinjawle na ni ni nyenge maninga bele bu kul kurto ingri wi
0: do kurto eh ha jagil
1: nyet ila kais mine matsi ilongal dori kina karin sai ine alang kanu no ko kul kila ne ni na a zamanin kwa awlang kanya orna ngabanya nga wala gel agit na dolfatan dolfatan lialo ke na oudele ro wala eilori le aw ni ma ital bulo na kray hi na na ma irina ma dolfalate na min ko kul kisingol hi lia abelong asan ro ke rena ro ko bi ni na mas kere dok no ko ko bi na ire kol na man ko kul si kelena kagul lia na magal kaka na magal lia dorara na je in na ma kai in na ma ari are na mai long kiyasa en kalung are kingasi al ri jurule wala gal al kai al kwa fikira kariya yi na kundul na dele kirgin alan kaka alan tebunko maranga bai lon na na ina lomba kiyasa ki are tulle wala ki raye tulle kirgin kasabe si long tebunjo ala keba indon na mes kasi otoro maning awine no ki ore ore kwa kain konjo lakin sunga al kayin al jayla al idini mati na are tulle askelba alan kain ngare nga tulle sur ini hi ne kulkel nas dele kirgingo nina hi al long fi lode angis beleng lia nama dora karang kidayin ar il tulle nama ko nama kumun na ki le risi hi arat karanga na kiyo marang abay long na kain are nga suratie ba arito doan keba banyene lonenal ki asakan nabakere a rigengale wala darangale al kirsing bayngaming kingasi al kai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are tulle askamba ke ka ne dorol ke na idini na kain kain are nga wala kain rai nga surati liba hi ile na maye ne ki ngajun diba ala ngutka na tabun ko ine mat ni ngwa a isle are imbeleng alkai aliyei alkwa si jundi ne tabun kan ne wala alkwa kuiti aliyei ne delin na jake ki kandora jaille abai lona are to le ke ne ski dele kirgimo na kai ngare nga surta we ki den jaim hi ban tabun je ne ban simoi
0: aso
1: marang aza kel na surji ko ho ke ya hi na ina lomba la are ke to le ne dele kirgim hi ya to do banyet fer ki ndeli ke ne ma yenge na sunwa ko rongi are yele izle hi are to le den hi den ja sawo sur ay le ki ngi si jundi alan den jaile domkan na alanda en jain tabunje na alanda en jain konjolo dio askeba
0: aso ki borai na ki borapatai mara menene jalfa kayin malgal mera makke na kele dukne kumeng
1: aso
0: jalfa ke asalik asarik muhammad abdalla bara aso ki borai na ki borapatai yei alki kay na kiten ten sokle dayin yandalin den gorre ki dayin yandali alkay na kaw kerek na mayena dayin worren gorre kiten bara exilo ke sasoko na ki borai na ki borapatai sa dage ten sokle na jainginan awna bundul kinali ene kidien kirsing baye etete alanso git pago alanfo nyetin se kaitena donato ke alantari it enke sense alantari alangi kinse kwa pia ina se kinkilingi kial kwa karantorik na kwa kan alangi nanke aso ke boraina ke borafataina dokmera zakia ke na ibulo dok asika is ke borage sa mensongo ke borafataina kise kase bazlong ka abam mamanjiri won sabba bazlong jiri won ke songo ere kiente mwala mamera masekani adi ilong na dain surundeng tale dok ilong kai mera mande ka songa ira tenen dok mera masi min wardio kingi ete ki lole an ka go ba alan ki mutena indira ilo un ki kalum si mera mande njoro na yemburu walga surule king kilma ai si king inana mena ki min war ki sen ka da en barake gamaraddin dok bara asoge samin na ki borai bara na gelna jago sa de na mande bara dia asoge samin kai bara tabun enan nyatting enal bayyi na birok borum balda bang orre kwa bang gut kwa bang kise na gut pale ga banke se na yei na orren herren aba biban kina na ma uto akene songa ire alka na kirting songa ire gut pale nga se ausin ka elo na gut pale alkera asa ko asi un se belen den garin ire majira is na ongal baske na is na ongal kela se aba long na bele tokke na spago sime da en borung na squa duo bi duo banya den juro le duo gal kela osin dio duo tokela na maske njaru is kena je na le duo is na le duo is jato le jato jato banyu mana skanyinge na sa son ki na mala na king coming good pala nga yang orre tare ko alba inge songa ire na herra nga dual ba inge songa ire markial ka na kirsing ine asang balum kel bu good pala nga di tare na kaukina lomba nang orren tare na kaukina lomba bal ki jalon ko akan lolo ina ngaiba asoge sami la barake abdulaziz doke borase mi khay borota barana gel na jaw kise yei alki ka na kirsing tare asoge sim ko na da barake dok habib ye nang ngis ko asoy na ke borapote dok ore poren ko ata ban kise inan ye ibara ke bele na kirim anan ka yinan tarasin alan jirgingo alba ye ne ji ya idolok alan ko elen sikirgin na ke abas kirgingo ka na ji na ji na bi na ki sare le jato ritalba ke bantu ka kawe alyenan kay nga ba ke mitelen kamenga pal pal jitin dawa ya wal gal kwa aw sadin ngin ngin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inma ila soge za to pago asa o kwenu sigin sikire ay alang tari itial ke sense ilong alange bara mahjub umar asoge skami ya ke borai ke bor fatay bara dan bar ke dok garwal garwal asoge skami ya hay ke borai na ke bor fatay dan bar ke ar rashid mamad dok asoge samme hay ke borai na ke bor fatay dan bar ke dok bar suleiman dok asoge sam ke borai gutwali na na dan bar ke dok ada harun idris dok hay bar asoge sam ko nyettin do wi dol pakon ke ko na wona dol dok ko na wa bar nga ba asoge sam mar dok ye yiba jenke ko andiyo ne pisindi tesindi na namay na ki kay na yene jirgon kirsing aba alko akim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan alba nyokke kan aliyena mitil lo adya embeleng kaya aba ten sokle di matar wose urronsi nas kinyoke na jwela lanjaro aba dayan togel dayan togel ki lanjaro dayan badu ingel marabe lo nas kaya lo to girgo songwa ki bot nas gela lan yualan jaro ban jaro na kiru bay nan kalum kiru go abas in kera kela kaya sa ki bot kirgu lo to na in gwalan lo karo ban te yen karo nda indi to dogan do imba mara aba in gwalan duwa to dayan to bonus ke lo paro wala ye dayan to gen jena lo e paro bas surti pp nan susi gio nan susuti pp ete kina men kamen girgingo a italke a alan kawun dayan tala kayinga na dogal yena wonga de mun kuzingi wonga ina kuzingi ba alang 19L na ki energy kundina hoye lo yenta la nes ki sa lema ko maram ban bas longa ngi trik kuro
1: aso samin bar nga sis sunga aso amin bara habib ibrahim sis aso amin alyena to le rimbem pia inna maye alta bunjoyi na inna makai ninal ki de ngi kirsin a are to le ki ngasi algis duiti
0: aso
1: abay lonas ki kayin are ngale majaram bay en nan kirgoni nal di jamin a tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwelal san kayin are ga to lenga kele sur ngol nenal bara a gudfali habib kwa a inna lam munku tumun to munku marang abas are to le akam basa deli kirgin ina lomba alba ho sur ko ngakel ina lamba ya alba perrakenga ni me school surin wiya ila idin na ara ke ba awna ke kayin are ngankan ke kayin good falling marang ingis kamen tin bitin a good fallinga remember atiki arkai atiki remi bagosi idin ne dien tuske yeyi ale long alan dien or resitimo marang ke rikeran tumo ba manki kiyen are nga to lenga kilan tumo alan kayin are nga to lenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga kenesgi jang na kas amba na gutwala aske ba na meram aske ba kinma yei ka ira tine songare nkwa ali ngalo nen kungi na duo tabu loker jawiti na den nungi eriker law na indoga na di maram fuldung eriker kenal law kila na makel nyat nas dayin kale kanyi dayin gerale kanyi na dayin sur kutumo nina elong na deldinga kien sur nga sikien are nga to lenga kilang se sur kirgol na kele na kutumul ka songwa aso amin auna bago na remember
0: aso ke bora fatai ina na mai tirkuran galdan tombar ngode kelkam na maskengo na king
1: aso
0: ke borai

0: benda man kayan abasi ba ko sin suwa kidok aso wuri kaula aso dain darling kay na resin dok illa lowi long al kwan ka gulal min satellite le do iral borongo ka gul kasan kolom kidok aso kay na majar mai ne na maduk longa de ke na sa sama taga tin ke na dain jal pakura al asa yei
1: konan dio
0: na boru dio nan kago
1: konan dio
0: egel ina mbay sin ngabe kiyo na kago na kili kela longa le nyet ina ndi ina ndi na na na ay ko ay ke longa sie ay alangis jura dem meaning kire ko ang elasi ay alang jura ay ning ka ilalo ngal ki elalinga ki incoming ade duire ki din surti na surki go uto le njale ay ide lode la ke na is email ke len sel ko
1: sunga email asan are tulle kan nes den iri ka en are kan kulile lole sawa nina alyei na dain sawa jima koyo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kay ngala ay kayin
0: po marana de
1: yani na gine lo to do azundi ba marang lo di ang a are to lien de nguri ara mang ni fi auto ne ki nga boru do nga ranga bijet yani ko lo kungi in maska min yani itimuni leriti yani bijet barnga inama kai abay lonaski are akamatulle asa dele kirgi ore opu ore ki dalda alang o talking kai mutongage kasebe silong aliye nina are tulle nguring asa ki dele kirgi asa kamba ki nyelay algi ki si jundi alang ki dele kang ne ki ngamen al surun ko kang ne ki ngamen al suru ki kai konai nama marang ngizlong kin utonga kul ki uto ina kaming marandele ki tara kamani na ene baral ning iri awngi barake bara adam harun idris kasongwa so aming alji njwa tabunjo wala jui alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai tari ngan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alqwa najakaria maranga baski are tulya kam babara adam arun alangi longalang kaing are nga tulenga ge kilasa ki dengin karri kelna deles kirgingo na tabunko ba ilong a nina alqwa rito doske mbasa ki kirginga tulle namaye jato namaye nanyet perrakeng no otoye al kalma inalong na dem nyala wongas keba na baru nyet wongas keba alanke wonga ki kana marang kwa kernga ge inama areng are to lende nguri ni
0: kwa kernga ngare magegal
1: egel na jiddo aljid tondini tondin ne jillong nasraya jambana duo ker el na den di oke anangare mawe bagare me bagare me yo ta so ngakin tiri jinde ba maranga ba ngwa aldeng in kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke fa ilong alang kinota si ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inken albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorai na tari anke ba ille abarai tulle ke naskan marang kainsi asadok otanga sungage na dog atingwal kitiri jin ndora ko ngama indai ngalaiba marankas alumba arreidai ni ginya mentare di ngalaiba gi ila tare siki zimba yo hanere jingo kasebe long ala undilmba ala kebe lan al do reidini ni ginya mentare di ngalaiba yo kan duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne kinga ti muni lejawiti
0: manyara mayen ki gabalai
1: asoi barna sunga aswaming bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago aso kulki boray bara abdurazik kainsi dok na undul bara adam mahammad nzi kaina undul abdul bari dongay sunga ni aldo jelna jago barna ko kulgis aso aming marang ingisin wa rae tulle au are to le al ilong naji naka kel nasur irinyingi kinga baye nen tumo marangabas are ita gamba tulle alen se surnyinya a bankan kise namas kola kungi kan a na bankon jolandi kan nama kwadinga kaunga nenga mamati alkain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware ya majara mai njwa lomfial del de cité o keden surnyet ne dongaja marang alkote ngwara de ngoroka nama nga mamati ki kana sada jitigan na maran mai sillo mati ki tala ila si asa kalnga ba algay lomfi ni ka so isinwa
0: ki bora maran mai ki sey ne namadu ka lodike na do ka metil dike na bola sangal do mending ne na lomba jingwe eten so glan ni fena elle ka ngete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko ngali itil leza na wado gire rengel
1: asoy
0: a wala na wa kim mitil meramen eten so glan ade long al elle ka ne tigi di yoka ngina tore ga saki kawla naski zonga diksin ka ngi di tigi di yo alke na kenje kwa ke kimenga na poru ya ke na donga songa ke yeke alba ke donga la e tombe ilong na tiriri fi
1: baba
0: e diwo ka ina gari na kiyo ke ina gari
1: kai akwel balangari
0: lana ele tigere ye kese
1: yani na ma jode sam mitili njwari ngamal zonga den tin dil asani
0: na kise asani den asani sulu loki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka ke o ele tigele abad di dele la mending bang si jawla ma ri kurra ke na den ri jam no mending urutan asan ke en kwasi tim baila liana ma bunga
1: ay si bunga
0: liana ma bunga na ma tombiton il ni na jena kurgo akela nyetin ko ina tiriri fi ela kai al yedu to gina kidik nu illo ay do di la ke na kani so ke na kulena ske le diwo na ineke dalang agil kiye na aisa longa gya
1: berense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na
1: etel na ye gel al dang dance al din jawla aba ko ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na aba ko kare jelwa le so jari
0: na ela do inela wongi
1: e wongi gel
0: na akwel ba alan erito dok pal el na kribin manen den gari
1: majra ban bele pu ina jirsin in bele yani karres duiti yani aba in karabi na stala ila sin na long
0: jegil
1: Kyoto al ilong al del didain lom fifia na daen tala daen dong akinga dong aja ilong san kikinu to musiki na kidus ko wa ota songa ke na sa songa ge
0: ani long adinga le ka ko le mara menna aba ello so din na bulono do di nyanga na zonga ele le ngura na ela
1: na yuye
0: ne de el na el na bulono jegila
1: dien der
0: ya ning ko akela na el do sina na ya din dong ganzi al jam
1: dien der bungelsi
0: dien der bungelsi
1: nang it irul na an nanjel na jabung odo gwa bere nga
0: ban jabung no wa bere nga ba astine pakat ban bere imma ela sina puy ya imma na den sit was lost bin asela kangu ya le lo de mamla kai
1: ya na gal corona nyanga
0: ya na gal corona nya
1: ai
0: kangu na ela lo de en kuri ngin de loy na leki ete al or report na kitori ngam kel kwa ajang kwa kan ko ajang kwa kan ina lumba mar men ki den zura mara pinde sin kuzung na mara ye sai ina
1: basin kuzung wa ajalang wa ila kazina ki ingam ngal kuron nya nyanga lagi mara ngoto nganyen se jeyngo daile
0: ete ban ha
1: ete
0: hadu
1: gela yo to ba ngwa abais iya wala abo yankwa ajarangu adilla jitinginda wa hi kiduo ralentu da nan si riya annan si riya jamba dimasi ngurigi njawla na goso
0: na sokela
1: hi marang oto kelim ila isa aida arang kinya au sajingiti oto inenga dinal nganye ngabas duosi le belejwa hi yesi long kinga sing infingal nganye adaire au saiba
0: nganye
1: na wa embere daire otanga ausimi lagi marangida ile songa ausakena abais ia wala kala wala abo elnes inangwa jaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa hi na mane ngo songa iribagi
0: lite
1: hi
0: annan do toksina sinanga ge elle ya gure
1: oto abais inanga kinan dale ba waja inele mamba du kaungi
0: maran mai abais wa
1: asoi
0: na kwa kise kwa inkai na abani fiana abawanko ndio wal gal din kala wal din ke gis enkwa ajang ko diko do de jitinden dawa annan ari akai haba ide lelitel arid banja asan kwa nyet kiye te al kai ani kai na pia annan korin zabaiba ardi banja kai daga na ki sense kil ma kai
1: in annan aisa annan okori banjo nas den nas
0: annan okori banjo nas biya bas na kwa kel nas iri kol na kel bin o wor sikiye na bawde kan un ila bela sa ese angela zman tabbigin pia kal mbay na
1: bas
0: ila bala lamba ilon na muto songa ge Kedik mara men namadu gine wela ngwa lo ke nene dai nga sok zak waran zakir fia dai murundi oporenga gutkawe e kalma diona nyala no po mara dio zelenge lo ken lenye di maka importanga sudan dio ke na gutkawe na kedik namo wela alangis kin guta si gari nenja gut ela dik la ke nga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski dora ker e kerga aba eteng insin namagal ki dora ker o senka ay kwan kenga al al ya sa dengir sing ay na sei evel kwan wala inal eteke ni ndeling an so tong wala so ma we
1: ye enen kwal asoy marang ridike ya sang ki orre kwa sang ki otanga dinga sikel a na sa kalumba tabungi sa duita wala tabunga sa duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata ni nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa na matindig el ne duo kerek albad dule kuro batta bundu ti na keringa fingeti ba ki otono mayin kwel gut alkaw alan gut ile zikaye aisa deldin dio ki nga sitta bundu ti na ke kwangis ara rigiti na sursi na kiwel ina kaluba ka al nyoke an wala kasa alumba wala katabunga lan ni ba la idin ni ki kwan deldin kan otono ma kwela alam forrenga zata guti itikawa aliyen kien dien tilay na alkutumi na kien tabun kanya maranga ba lon nay kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele kigi na ka na tabun es nyengeba na injama ngaran duo doke ila doraje baranga kabese no orre ila bele alkoronge ki asan kirgingo kika ki are to le al elon nay ki nga situm na aisa tabunduiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nasmaynin kidik nasden sursilong na bibalon ji kayla kaynamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba nina torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinyasis oto songajingi otobe duo jel nenwa arang den suri risingo arisimba na abal duo digin el kilal ye domborean si diyu indren ki ko ambulinga ni to kamel nemes den rising anial ajalan ko ena anial impia na anial impia mara otobe sin joji diwo ayel lele kerinyi na al ile ril kerinyi ay lole good fia ay fogin som good fia na ay lole corona pen en ana kingiking kilal ya akeba inama kai nina sa duo den sura na duo be duo abay lon nas den sur sia lomba ba nyokey maran duo asa den sur si long ye anna ngay fia den sur si setiel nan ka kretiel au nina oton ken so makin al majiram ba imbereng matika mbereng ali ilon na forenga kayin na dieng gut kawe dieng e andali na dieng dali nan do kayina do ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merning ke subu so milla leje inningila lena gutfia naki arang na wayinga yi nagal kaleje na jena deng i andalifia na ila na maye asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa kwa ulama karin ka kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andalilong yi alye war sunwa ta bunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole namado ki inalomba al dombore to dagindeen di kissing wala in dombore jitti wala indomboregi long wala ina lomba maraite kinama ilod lekago dayngore wolgal dayngore kwa unse nga kit alan kumwal nas angal akumme ba duta sam kwa gangu ele uno ko dombare songwa si gutas kawe ba bakwa ba lolon tokle tiriri ka ngi ilol nama wa marama gwela sam wa e eten sokle ka urgani wala urgani den sorle e kelsiam kin kwal dok longa dengi ting e social media le kin ke na dok gallo ke rake ba itin dok badam burun tule tip ke nes ke nes kwase kin sinas ta bonte wil wil pi na se meleng balat dombore in gurem bandem bal ina loko akam me orgal gurenem pal e rikera la ke ba alangi jisi gunde nes jenga si mo jende lindio ker ala akeba in doy na ke nes kwase na beleng dombore akin kernga de kinal wo ta kernga ge mara alba e guranto biriji si alangi jondi nes ji jenga si mo jeng kikin jeng kitel ji yola la jeng mara bani ne na badok inji ngoy ba kanama wala la in lo si trigin allega in do si na madok kidugo la sangin awe a deldi nga lompe la menen kwa adi deldi si gwel nan ki guti adi lona jato gwela nan jona wo si gwel nan ki guti adi awdo gwel nan do ki guti eten sokle ki almen si kawla ki guti kese asker ngi basela si ker ngi yale beren ela dombore si mara ete ke la dombore ngde ngu dik ela san asan dia ergina iri sakere je nas kwa si min boru le boru bau nas eji nje ela torik na ke ela dombore ngde ndora torik se duo el alan dawat apwa indas kwasi tong opu tubo wal burungale jena kwasi dawape alan lompe asana ini tori ki el dombore dola el na duo te ngasa kwasi longa erel al kwa enka me mohandis alan el al poran pogi ina mohandis arde nga memare nga wal gala poran ding pogi yela kisi al guran ina nsoya peyana jena se te tayara ergi na e wala al poran pogi yela al bat guransi ina nsoya peyana ete ina nga eleling ayye askaimba nana men amen ko ite son di ite chocolate ko ada mburuntule ala nga kuyba ndas porre nga dokwe nga si
1: nanga
0: nya nga si tarnga dora ko balbal kawe ala hatab ki njur yo xana rena nuile ke na longiti jel nyam ngal ba del ngal ba gurani di na ki mo kambat ye gurani bar ko na ki akimba boru nyet boru nyela ko ak maradi akar gi zatori burga tori sabaka na pu kalang boru wa ker ki kien tiya wala ki en tayara kundula dali al poram pagin kin kise na kwa kitina kwasi enan dawata gena kaka eki kaila akaimba naban kame ngete or report kwa baranga kwa gidal boru al binelba alan du undul nas bingase boru kayne eske la juro balbalpi alamba kwa kerre kundul na kwansi la makan wala kwang a kenken o ganga kan wala na kingasi katine na kwa iri kanana kanana iri kanana kinet do kayti
1: asoy mayar may nama a en jingo tunga takatini namais ilonga lodian kisursin in rindio kabiti asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldinga kan na lomfia la fia day njuru jemere asake ba riberi wajel na ja bambaw marang jingo ke ni na do beleng yore duon ale lam na guren wala gurani den ortotiyan ila juru le ati injua alang riker kimia jingi wala pizia jingi wala yi wala tayran ndeng den gudja irina ngelesi irina angiringi ba na kangungi na sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi kerine yundi na indora tokke na skeno ta hu ergiti kangungi na kai ndora si el albas erito kenes o ergiti ba lenama kona ko insurnga umong na ka sursi a dare di indio bi na otay ngala ngoro
0: na induo na awleke
1: na induo atigal kel ne ngwal ila ngirsingal ka a gal yedu le songa long ene nama erdike na den arakere ngel ba ile nama kas in aming ile riesa kwatorik tarika wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa gerem kame ngala nasbeto otoy na lo maranki ka ndogola si ingwa alamba kile dorakia la oton sok sok keri oton sok sok to lei ne ina jwaba induo al do kena ki nguta fi al madir mad torek man ka ngue ngame al jiti awal jiona so mjul ngi ngame sang sal fotta jang yo mal giyama na inna maza tabe ngwaye sal fotta ay long ine do jiri ngo so nga kay inna makri al illon na ki kwa kitkan na lotok le kerel namas bawto kilin ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwa nga diuke na otakernga
0: ne ji mare man sal pota ka kwa kerna kan ange ba balba pora gen sal pota ka ko ore kena hinyet kan do kalka we guran si kan tori digel ba ngwa sal pota
1: egel ma do mo egel nes ka ugiti ha alangi loto lekase alangi loto lekase in na maye ne pie ne pie jamalay ba na impies abay ngwa alang kingo zata mate ne ngwa kidi ndoral inanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo namas ko tizi kediki lalang kabia a marang oton den sok rikerenga na ore duo mbi rudum alki kan na kirsing bin tulen si balong ena lomba al di kwa ortoto ngaban na kinota zumul ka koranga ge alki otoy long alang ko ka welba alang fordu en juru lo tok lekiril idi ni na fordu in sanin riang riana ya akero marang abatoy ngo asan juru si tarifia yana makena eritoxitil yi le alba lo kerinya nga na mabulong na yes otosunga kines yi na sulange kina ma kwelba alang otto redwo gina long na daim forre sa jawru ti alangelon la ki daim forre ilong alang bele fortasi ni rising nang sa sungai ati fukasi nanning sa sungar rising ati kimbele ngakira ngasi nanning sa sungar rising ati lon alko ngemel deldinde ngusi na sin do kwale sa sungalo yi ki kwale alang na lang kalong kangungi idini ki kay njurunga dokke ngake bolal lomfi ines jaba sarta ines jaba jiala ma insija la la lomfi inara kwaba lomfi ngwala nyetka na makangungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas otakul jalung abajel na jongona duorising yitule mazalung indu karising na ebele ngalan ka kwa marang abay lon na ji ritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka santo anto ba ati duoto el alang alang aikira risingo song ke songo ngon dora risingo na kaira dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugiz betile ka salumba ay beleng ine na mas ini uka nyokyang marangi ya ko el boto alang oreduong kene ila lori kirel delin oleduong o nas kay njur ngasi jabel keringa kausinga al ko ay ngengil intin al jurgulon tini yidwo dengil alfi kal jwazi tullen si jiwi ati belalan ke gul da bazata alanya si jergiya na tuga jawi dengil ali
0: na mama
1: na dile alanya taka tuga jawi ba inaran duza ta el na bona ke bon al mensi bele tok jwa o jingo to jingo yebes in iwe a induo asa auto ken in risa sa duile songa lonzata
0: chibore
1: la imaran al kika ka no delling sur sikundi na kawinta kindeling nesko akinga kergitia la ila ila tinbeto se barnga ila tinbeto zin
0: kese maran ba
1: na ma wel ba alang auto duoke na ko esi lot jawriti alang alang ko lotogle in eninaye la ila yaiba ila ila ila jalungaiba ila ila abang den jalungaiba alqwa sifakriya wala iya jalungaiba yi alma duin ko engwa alma kasoma alma yegal madugal madelen sombia nama ki ilale yani dain aikriya ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngriya e induosi allomfi innangpia dinin ko yake na den yoru dile songopui na keng are ngase are dinin songopuge mara nyine me nyame lala namas ko edwin yal makin doraja albe recipia nama jel na duosi mugolo de lejaw ni jiasi jalumba keri yi aljaw le kalas kila dinga sinama toy ngosan ergi kalas nama jena ker delling aw namas bas ingi nama jundi kin nama otanga songage aw nas kaim porrenga na eri ne lo na jiwin doray ne lo na yesi tum alan kawa idingi ne kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngan kamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani tu kin ota si sitanante bunga kin se tarika we ki otto den wasan ki wiba jato dai mburun oroke karinka yi al duo karra au yi duro di oke na dai mburun yi kenke na sitara silungu annan dia el nasbeto wembe dia el nasbeto yi ki aininka ila longalan kila ota sika wal ninka udo no sursi kumel liado nama ye na nyokeken numu kumunes ingeim kial nyokekan lo virale al oto kota yanda mburun oroka ka aso isami
0: aso ki borai na ki borabata ore kwadu ba wosinga de ke indelen dok na wela ngi swata rasindi inna dogolang deng jurnyon na deng deng dien gutin sabba kise kamera maso wasenga usonga abaan kwase songa wasenga ela wung na wonga kital king annan doki nga bage kwade ke na kena kwa ke nga dien bullying ela sa yensi tabunti asa kwase tabunga dwete ba bakwele dogola doki ngala mse kala kawala naji naji oloksi jain dogola ngire na lombali ba duto ke olok jigi oloko mang izge ei gerrense borungan dogola ay kalnga na jerrin ci kwa ay kanya tong albayin ina lomba uluk delling albas baba ci kunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona iri genas ila rier gi ki lula alji nas
1: din bele na jirsin
0: nas ago
1: la ba o yasal lori leke zeina bas kim kwa alji wembelen ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ila long kinga si algi simpago
0: aso
1: in belal jirsing in are lefiniti
0: aso
1: ki ila long al are ke ton dio to le meram
0: nesta bundo iti
1: na abo nesta bundo nes yendele ray to le ila le are to le le school su kirgingol asan gut fena si ki ndo gola tabunje wala ilong al kerker kuringeli inama yena sunga kor njoli ine nama barake yi
0: ay ki gabal
1: mal al jona je inga bo na ba inga yani sa so bara ken ko na so si moge inye za tal gi jundi ala ki kayin are kan kel na dere ka
0: to bunje de mbere ke dog dole na wala san ala no a go sa sa go ji jo na mai na wala meram sin wa meram ji eten so gule kwele ara izi jay mara ele arol ji jenu na iri pir je ngam pir je ela si aba ilong wo na stina alanke din ko sela dorale ba alangi dog din ko dog iri je ki ko harra ba benke na ye maraba inalang ay bana ko lalang jisi kering jawte lamba o al akiran tari peran je to yanami ela leiba inalang azgin ba fakat abon ka binga se wasin ho songo ki en dogala se awna iri kawla na zeiwe ay duam ko jiki lu jawna erdi gunduna iri je na nura wany wany pi din ko dog abaji iri je gedo bampe inalang maraduo ay bangista bu tirri pi awol gal abalay nas mbere lolo ela se ko dogal ba ki indora ka ma ki indora al di kene singa makingal nyet masalan goranin di yakurul na goran kay ngo kam bari age min tori tori na kay ndakan akenge ba iri nara inama di mera ma bi puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ki juro ngat berin ko gidal jure ban ke ben dobi do dain suru ndul na isim belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayni sabakana
1: som som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayni al do na melangis jafi appa automo basin yo mayndin aisa sabakana appu jutumo asana ila imam al lele jamal kwasi salafi
1: al wajan
0: din ko nan wajan indelin ala le yesi dele kabiyana ala yin na din tari inzipia al jigera san din tari ndu wasaiba mayndin aisa ka jutumo al auna mayni in ja sabakana appa ke namaden jikili jame appa ke ne din isle namagal doksom appa ke so minal al dalinga nyetin kawe abas ela sitina bastina abas ela sitina babasin yo esa pfp gisi na albako la ngi jisi al kere giski dulu ne do lagiti ayi do la suruke ela bele sa sina bi do la jame tum bas mo chot pa tum ol gal gisom tum ke ngar ela lole mara ilore ki nama kense ngi na kirting mara kense ngi kin ki a do ke rol gal or rekel ay sin kwa ba ille do al orre ki nama kense bara a mara man kase fas non dan tin man ning kwa do gal ngi kulmi e ina nama ina dan bara ke na en kwa a jeyngo sane jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: in nana
1: bele bele opue
0: imbele ye bara bangin dual in rimmen pia inal etrigu wala yesina enesko na inan kani maraken ko na kele nyetting awna dobi do oradun we dong iri tabing ina no bal am dalil
1: sera ko ye ken si konage aliena rimmen pia marang den ken ko na lemmininga puuke alan karang
0: na kido sin
1: ki ko lan ken ko na lemmining karang inama yalki ngaming oradu nye den jur wala poisonga asa are ngadi yakene si arreti na beleng ne sin do monki do radigel na jia sin jalumba inama yeyi imbaran ken ko na ma yengena do monge ka bara soisonga amin asa jeyngo na jeyinga jeyngo sin jeyinga au na dur oradu mbi oradu le a teri en alan keken are ngatulenga kele asa are ne kulkela na kay ngare nga suuri nyinga na skay ngona kayinga na wutka alan kayin suru ngoroka asoy bara
0: ke borayina ke borafata ke se maram bay ke nan maken se kin se aban kwa alan da embaran ke ngona kin le ka ngi kin kona ka rok basaba mingete
1: asoy
0: ka rok mungkin na suru se ani na bara ke se nan o se ngasa yido suru se jani na orre nyetting ilon san suru ngasa kona kin ka un bayngo sen baynga kile baynti e ala kal baynga bika am bayl na banni kira ko ngai sa kungile on mele ye lagena yenge songa wala ginge se yali ye
1: bele bele de mining apoy
0: na wad bele de mining apay kise inna na mena king kamen
1: ko nan die mining apoy
0: ten sokle ki in ken ko nale aba in kwa alan dombore karan den dio na dombore rim men kana ke den dombore in ko lan do ke ayenga is na ke ngara o sa rim men pia asan in bele se age in bele ngadel ngal ba in lo al bele o ke jeyngo sen jeyng al ba del ngin sir men ja na in bele ki sense domboreske maraki ki sense dem buru no hokari asa duoko na ya ani kainas ko na enke ki na kape aba ibe mara aba illono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: ki nyenge ko na zata ali illono san orre duun ki zata
0: minen pia ba jene jeri ba minen pia biran ki tanke mana yenni na elen sabaso yi mara ban ba no dantin in alko langi tin kulni
1: asay
0: ana jegil ay dok wasidik ital ke basel wasa seleme isay e ina ma jigil wo sidik ka kire dig nas jago ina dayin jirgon wa sabba ay longa san ay kirgon lan ay ken e alan soga to bukwale na kain so ngan zat na kain porre ngan di en zat kan gari kwa kan yela kundula
1: a asoy ina tane asoy amin abaki illon na ke are tulle ka ngarai kami ngarai se hense ila na dele skirgingo kibang tabunko na banna jengken marang abas rai akamba asan tarika na kiyen kutumo na tabunko banye na ba konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayin arenga tullengang na kayin arenga tullenga si dele kirgingo na sur iri kayin kongaka na wutka aram kutumo na tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tullenga kilambela na belenga kusenga si hi kien jurunga la babuna tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ele gale sembeng asa kul belnes birgingo birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kilmanga jirgingo kwel jurun jirgingo kwel rai tulle kwel alan kikien kutungo na ko inama yayi al jirgingo ki sensei are tulle alang wutka na kutumo ninal gis lomfi ki nga sidel disi fiya na donga ija inama talay nes lomfi jundi awuna dayen talale keng namang litet na lomfi den surusi dorol fiya asoy
0: ke braina ke borbata ke sense kin ken senga nyetti nyenge enang ken senga nyenge maramen na ki abasang inalang akirgi mo ba inalang bakir belena kirkin worro ko kikwel alang imbeles starika inalang kise na baki kirsin na kalumsi etele sare aba ilona inalang ka ki lompin ke gurro ki bang itkumo alkikwel kan kelmangela na ital wori ken aduk basin kenya dela long na aba tori jege la kwa kaindo mo kwa kari kwa duk ade min non le ya na mang ibrahim na maluti le ya na mang ile kering ibrahim ishaq le gel na mang yaqubin na mang sulaimanin na mang wo musa kinyetin kinal ba kenyi duk wa na mang yeshu uto akina kin kinin le songali ka gudu albas kirgin gudu uto na makhras na mai na lan gawali yengoli aso ki braina ki barapata maran bandantin basina allon sa agi na basilong alang asikir dikay
1: asay
0: ki braina barapata.

mirangamuni nga nama yenga sikona zemzemi nga kiriya ye nama do kwa kurala na songa kai na anage nga longfi nama si yenga si amuni nga ntukunga ke nama yenga si kure na diya loli kungu ina sa ye isi o indogo la sefia ala sair kai ni asa ye huri nga si ake kila sovale nama yenga si kure na diya loli kungu nama nga to edet nama do kafturi nga si ake ala buru kaftur le kurulu na yuyini nga si ala elenga leka ing na mangaza. Na wado kia loo ngale kumu. Bawala sinabu ala ro arnun si bap pagil. Idi nga iska bingo si anyengi. Na wagi amuri nga aba kuri. Na deyeng kuri ng bingo si kongale a. Deyer si buong na yunga si vero alang itzuru si bawong. Itzokle kabandiyeng kali na kuro si kuangiri a. Suru nyatle. Na kwa kina diya nga lesi kiel kami panki kali kiringol. Na wadi yon tabunga kial na ferrakini. Israeli nga bas abakuri si honsi kagye. Musa na mayan kwa kana maki yunan dora kwa si hon le amingi ala hajbun le abakuri hanga. Na madele maale o yingi nasinwa. Dundegi naskidi mborung dora apa ando na fakat suru na goro tuga ang awngeba. Na girshagi nga niya isang jama julu, alang am na koro alang aba. Alang in nginas ando delle. Inalaka ki iso ka sahir le. Na ki mo abe nga ngala arle kay. Marang hishbari nga bakuri si hon na mo uringi alang ngejundi. Nas kideng buru kando. Idi na diyan kuri long fi iba yasi kilma kusefya. Asang ikiyan kong ale age. Inale yena afya. Long fi nama iskasin kwa kalajigil. Kau nga si nasi hon si di tabung ergidi. Alangjiden sor de alangjiden surusi jabung. Kuleja alang jabung nama sin kuronja nanyat jabung. Si hon nama kikien dali manyat kurul alang kiki ngasi kerol ya hasile. Long fi kuru nama dale ele nama si si nakien dola si nakien dali masinyat kota yungo. Nama kien dia masih nyet tok apa. Nas kien kwa nyet kungi nas kage. Ya ngana dawala. Wala ta dok sala as kuro dia le. Marang ota na baye manyet. Ala de male kaba. Bas kain sungu asi mari kundi. Kingo si diem ta dok. Ay to yawa. Min aro er. Ala ro arnunin tungke. Naman jalaat le. Ili na kingo si day nyawe nung fi kuro ini. Dia ngiri nyet. Marang amore ngan surule pakad akia akiova. Naro yawogin madile akiova. Na fugo nde male akiova. Na madayan kuri lomfisi bagi ka. Deyan bele ngung aise kiyonsi kwa.

Musa na mayin kwa liya na maska wala na ki dora itkiyo ala bashan doi. Awoj, ala bashan le aba kuriyama na magi kienda lima nyet kuro ala ngi kingo si ero lo Azraele. Longfi na maska sen kwa kaliya ya bayesi kajisi din kajisi de ngiri kuruwa ni na kienda lima ngiri na de mboru ngiri nyet. Asa ngeesi uja asa amuri ngang aba kurisiji. Asa amuri ngang aba kurisi hon sija ala dem hachwo lekya. Dari lomfi nama idok kingosi nyingi aba kurisi hon ngiri kikien dali manyet. Nama siya masi kote honu manto doksa la asa iwa diye ndiyo. Nama ka kien dema masi nyet kaba. Nama dema wayenga osondik. Nama dema wayenga osondik pogul. Arjubi lo ngale. Asa warling awa kurinkia bashanle. Kinde manjet bas ergera na daanga kurala na tusunga kain. Nama kikaba namang elenga kit. Ala jude futto den kain deman pal. Namas kage nasa war si honin dema se kage. Ala hajwan le aba kuriyanga. Namas nyet kage kwa kea na yanga na dogola doke. Mara namadayin surisi demang ota na bayma marikonde. Kina ma umringang abakuringa umule suru ikaba ala ro urdini rieke. Ro arnun le namanfu harmon le. Seduni nga namaning harmonin fuwosi kona sirion kriya. Marang umringa namaninggal kona sinir kriya. Nama idede manyet sikawa ala medila alengkeing. Najalaat sinyet nabashan si namang salha. Na Azraisi ala abakuri hujin dema. Ala abakuri hujin dema keng bashan le. Na oje barofa ingang abakuri anga keridungo biddin. Na oje barofa ingang abakuri ngang keridungo biddin anga. Na ala dempiri daurang anga. Ala iri kainas keng na omuni ngandonga ke. Itfili ala den kurin mitra ongal na nuspagel na demud mitra ong. Division of the land. Surun jangar. Musa na mahen kwa ni ala in suru si kaba. Kaba ra uwi nga si na jari nga si baru. Aro er ani ala ro arnun leke na fuwa jaladen sabba. Nama orre manasa si tule angarana yang si jaladen fuwa it ani asasai. Namang arjub na bashan asaling wawad kurinkya. Itlo si namas dok kona rufayang suru kani. Yair na nama manasan dokonale arjub lo nga nyat bawa namang jashuri ngang burunga.

de shuringan burun kina na makiningan le namaz bashan si kona inani hos yair yairin elinga namanga to kinama makirsi dok jaladin elinga ani ka nama makirsi dok jaladin elinga ani marang rauminga na jaringa si namalo ani jaladin tas namang ro arnuni sabba asa kina aginye yensi namadok yabugi madilani asa kia mwoni nga kinage kien kina namagaripinye namaro ulunle pogul madila arabale na kanarale ala barra nyake fuwo faljale kisabari musa mbele krinuwa musa namen kwa ka namas orero uwing na jat na manasang orreng sabasi irsi ngona senwa diyan kuri lomfi bimo sigi insuru ati ini anang babong na dalima si dering beria dalima si dering beringa bani asang kandol naro udun si kabal kia israeli ngang arra anak kia barangage na alang yang anandogalan na bayama si ini bundi ka alung sinas songa bayang kia ndi makitle alge ka ani namanin kien bar nga israeli nga suru itisi ati kabe ale nga sidi ya we longfi ini ro urdini ngarip alang umel kawe ali nebi le anama kie lo nga kitle baongi aisa kebi ngusi angara itin le kabas esho si inwa jiki kongi jagila un asa di ya we longfi kit aba kuri nga uu sifia yabasi ni dedo kubaru nga nyeti sifia ase ji kie yandel. Alanjo. Kali ababa yang asi. Idi na yawe long fi. Badi yung er. Musa udun le ang kariba. Musa nama yang kwa. Itin le kanama long fi. Si saat a nas umo. Nas umo. Na inwa. Puyin sit. Jijungas. Nas ding abit si. Ding aping na king kurung ke kirin jauh le dey. Ay long fi alan jawel na surule uma enfia na king daringa na din kurin. Kasi yundegi na ro ap ala lup nan si agel. Na suru si mo si ro urdunin garip na king ranga bernyala si. Maran long fi ba diyang doing irip puya nga. Nama uring ay sang kasi tin. Nama is kasi ngwa songay in kasi pakat ay jirsi mo ba. Iri ya puo fazan tabule. Nanungi garip na saba jawi, na sayid na riye jawi. Na kikin kungi it suru si jagil. Marangi fakat ro urdun si garip ang jaba ala lo jagil. Marangi sho ba yay asang kwa si linje. Na yay no asang yang asi suru ngar ala jijalo. Jidok si yesi jirsi mo. Alan kilma kakire fia na futo kera.

0: bago uwa
1: eh kena ba
2: bago
0: eh te do king ada yang goreng tarade
2: eh ki borai
0: ana dola ken dele kuita ke
2: kira ke dola kira ke ba
0: in sabe asa beto pat ai ben deling
2: ele ki kira ka da kul ja ka ing kira ke ba nyet
0: na ete do king alang dok da yang goreng tarale alang se dok ayang adi kel da lompin domborele ah na den kistimo
2: domi
0: na ete na makuran dombore somel tok
2: Iwa.
0: Le kirtingo na ine nama domo somel tok sangal wenga u na onga le kirtingo na nama yani giska gisin gire nga
1: ayang
0: di ya nama kamuna kila ayang le kirtingo ine nama sine kunya le ala Saul wenga ala ye nyanga na palestiningas urengi ye na namas David si wa ingeling orgosle ide Saul nama der kwa liringa is dio elo nama yenyet Israel nga kaini namas kaole na deb na David le kanya na ken der kwa lo na karikeria na ide nama dio tikaini na ine nama songatulei nama kwela lankin ayanga uwi tirikisungo.
1: Ya.
0: Nama kwela lankin kisungo kin ayanga uwi kagiswaleti ya maending.
1: Kin ayanga uwi kin jamail kiswaleti ya engiswaleti ya al duo kia na Shaul keringi. Nama ye na yanga palestini nga si jegilo. Nama el nas dieng gurisi kwa. King Kwazel olgos le umong nama al e na den dio kwa kinze aon ala kit gye na dimbele zi jizi dimbele le kerikule king kwa al yenge naka aon dien dio liringa is na ye nas ela na kinge alang al ding kering kilenge na ye ngal kwa kakiriage di eyi de renga alang takakerol
0: ngai wa tulei na dok ine nama mayram bazikin wa ines kina ya wi le tirikritsimo dok
2: ine ayanga imbelenga ye Shaul ne ma malik anga na Daud nama duot anga azang ye duotule anga ine ye albake duo al itinye na ton kuri kwale abu duodi kena kwa dengi tule kirsinga iye ili duosi ya kwelba idi nye ba kwele sukurala ma dengi alba nyanga indere nkila palastini nga namas pie kawe namas ingange jija ula jitara Dawuda lila ina ila ke ila gosle ila firangan denungi ide ye alba ila bele kelami ne kwele alang duosi pu idi nga leke ngu donga tule nga ke nama wei nga na ken keldega bawa liringa is kila kwa alde mbele kelkame ila delo Israel ngale idi nation ol Israel duanga dok namaz jawla na duidi na kwela langa desu kwengi anan dewud si kwengi na dewud na ila ke nas den suri si pugo ngale ila jula hike ili ankara la lekeri nama ila ngi na kwel alangene yesi bulong ngaske udonga nanana yesi ero ine namaz ene lambeleng alie duwa ba ye anileke abaye nini na laton kuri ne kuri na naji gigi gal in jamin kinkin altulen ala ge bala jawa ye akwel baba ko ila ngi gisi marra do rifia ne sai ne kengu donga ko sanga fi ine ne sinne lam bilen kwa ali tin kuri ngage ki ngu donga tarasala ge balba itage ne tulen ngage
0: tulei na doklema ko ila lang aya izdeko yani kina kisin aya isigirin bia
2: ka kisinga ine is nama mbeleng alba kenge kidiye ndiwing elayin ki la dora hila lole al kerkera kain. Ye Shaul nama ding kiken tarngang ilong. Na Dawud na kiken kwang ding ke na au. Al ding ke na au na yin na ke na yesikwel, Shaul yesikwel. Ide ila karale alia ding ke. Namad din kain na ke na ye Shaul kain sine yesi kwen asang ila kerkerle bulo alien kain kila tarungan jio na ye dewud na ke keng kwan din si surjula keng den pukong karale na din dirigi ngaw idin na ila duo keng kwa kilal kila sade soa kain namas ila ngungi anas den sursi inelan jula ine namas inelan beleng jido gabay long na kinkuro itingi tage asaba rokoja na jul na na derzi kirinjalo jajero na lompido kiki embang idinga leke kwa songage leji kingi tage na maraji lomping dora julong ji king gi banjo banjo tengo si yesi na mazindera mbeleng
0: Era na taba na lombikege.
2: Lombikege.
0: Na yenda mo kien kuro ska putoi. Na lombikege kuro putazo. Ine na modo kwela na wuto bare kan ine do bitiri tuma lore.
1: Ine nes lombikege kuro fale de an ji ala de mbele sejel ana de ngu si jame la jaw ala lombikwel. Ji king kuro alkwanye dingile songage iding na king kwa yengale engorengage kwaze nkamina za kalikika kanyal aza eduo dale mafesinke alamba ela jizi nifu na dingu ala jitulela jawana njamena lomfe nini mbele na makuela langi jizi fu nanji aja mbala ezeke udo ale jidel ale udo ajitinga zike la fe neba mbele alba ye kore duo kera la keba jizi ala mfu jigal ine namaseng nijana iting lo darag le jong alang kiungudwa kela se alanga fo bazang kiungudwa kwaze nyedle jago mara jigi al ke lomfe bang idina lomfe jisini jantarasing idina jiki udwa tulang se jau ala lomfe beleng lakin kuringa kinyedi nga ala keing akwela ba alang si duo kena bele idirising ala ya kwel baba mbeleng alamba ele kal ala ye beleng na yegal kiungudwa ninjiti nga gena lomfe udwa nga zea fiba ila ye nama ye na ye nga gure nga kin akwela ba alaji utule jau alangye
0: tulei taba ine ni tikiwe dogu yani yana kin aya nga se mpaletia yana kwa kurusis kikuro tarika wena na kilompi mbile tarika kwa na longa ding insani yani ye kwela sang mpaletia jesu wa kikiri
1: kani nama
0: yani ale ye lompi mpaletia
2: lompi silo yidi egel
0: Wala nas deng ken der kwa ken nas ki nguro le putoi.
1: Nama der kwa nguro le putoi basa lama ke der kwa ero yizi. Lakin lomve nguro ke la le son age.
0: Nakin aya iskinasa yana agis pariti yana al lompi kai.

0: kin aya ngai ne nges pale dia lombi ali ya kuro nyet kwa le songa ke no udonga ze al nyet e ne jizi kin ja ngale a den guriye ala ngai nga jwa ba al kuri ki al ji ja na kuri yang ki udonga sa nyet de le chili a ji anang ai ka kire ja a lombi le ka kire ala jamba na lombi e ne jizi e te wan skin udonga nyet ding tarasi long ji alan di zuru se njay enal ji a dulli jani lombi te wa alan lombi ze bugi ja kese
1: dole na ina da numu kwela lang wo
2: dalwa
1: wo dalpa le kawi na na dogis ila aya ongasi gis deng tirurisimo
2: ongale na men ko ye ide ken kulging ke le ken ani a chawling ken ani na mas en ange dau dal illa surjula ye asa illa ila lole surjula lompine illa ilinja asan surjul na jegil in alkering renke na kwel ka kafi ine dawdin ken ken kwa ke lal ken kaldega gen ma singange in albalulahi la al illai ato in sok al yei nay lompi ki ngasi jundi alang dang adusi kai iding ne ilal ba bungo na kwel na toyngo na makari na na lo roko piana ungu na yenki na lila ke impu wongkaran na kalwe tiwing. Namasin kwa insok alye alompe kwa alanki deng adusi kai. Ye ide.
1: Alan debe zike ya.
2: La debe dalang shawzi.
0: Alanti.
2: Shawzi ti. Ine debe dalang alye duo lompe ingi. Namasin njawla ye ilasin namasoka pawe. Sabo jawla namanyana bulo na ungi. Namandeng erinde nyulu bawa na beda. Na ye nasoka alye ingo lawa. Nas soga ba lompi na soga ini asang ilong al lompi askin beleng asang asenye ken kuru iu digil ndual jiki kin jeja nin duel ay fiya ni ding jejin to ngwalan si jey na mak era ne keri ne jiri bulo na jumi ne nyilo beda
0: na asjaruma
2: aning lompi anilia anga ken ken do ma kwali anga ba bam fuyi do na mangi nyilo bide la ba kwela lampu ko bam fu ye la in galal duwe duo lompi ina na way nga sel lomba na ko asang auli allompi kuro swage algiye nen koel kalmak enna manden den rinyilo andana ya sa lingo la ba bas jawla ya san ba yu en nama lompi kuro validi ayo ongal nama inela mbeleng ade do elana nanana do chausi den nyilo nyilo rinyilo beda
1: na ine dok nama wela lang wo to basi itiri ingo yani alang gisen pali ya san ko allompi kuro si putwas ke ba yani duas den surti putoi yani hal ye udon akela al lonse pirgin ke intalapila
0: kin kwa en anang gi aval lonfile un sias demba yin nyame sa ji kuro kwale ton ajeng anama udon ajundu na jawna nyamen albakang duo keralang mbiay naka alakeba namaz kuin kuro buto anan lonfile as elba namaga len waka namaz adamba kwa ela lan duen sur ka re sa en kaze kanyeng edial naka nina ona kwazi ker mara udonga dinga kaina lomfi dele ji ananga ja tagasen yoroba iding na lomven ken kurosa soage
1: na ye ye algi kinga tpia
0: na ye ni kinga se te waza
1: ngal amara ki ala yizikir kuliti na san ken udonga
0: asan de mbele kel kam idale ale beleng alang duwe nga jame bal baka anga lomvile asan puto asan amba asan ba duo kin kurole puto jam bakat ele bele tuleba ine ka ala duli a lomfin ela alang zi lomfin bele ela zi kela am alang ubali nga min ka asamba kalda ga ela wala kwala der kwa kakiria gya tangye na nyet ka duen suring azayen ka ze kanur idi ne ka lomfegi jan kabang zi lomfile seje tulendi aing na lomfi si wengi na den bele lomfi ay beleng duele kakwel wala kwale kakwel alang kwa kawal alang ela bele zi udoa tulenga zi kawal idi na lomfi ya imbeleng ji abajwe yengi duele kajipe ane na kakiji ka timbitin idi na yete wa akwel balande tinen yonde ji ala duwe ujitizi jawu yonde bange asanji jem alomfike bazin wude la yena ji zata ben kaliti idi na ji asjaronga bela alomfin kuroge na mansin jem lomfin ken kuro alza zonge kidala ge balan jin jam na kakiki ka kwa der kwa taga tasle keria
1: ai tulei na ine nama itiri karin nas dying kai morning akel kam wala ga dantom bin dak na ine nama duri kwela ngis ya
2: Yeah, kaisinga wo to ba.
1: Ah, too late.

0: tule ko se aka baka
1: kamar da ga ba
0: eh ba su dom ce ya
1: eh na na magal kanji aya na le kinga na makwai lalan dan aya oseko yani na den tirkisimo na ki na singin aya ngrisimo in aya aigis paleti
0: in aya kaga zanyar tumo in aya embelen albakan namaz ila tale duo ala kana unya na de utkiri mas jaula na elna in duo ti ta na den boring tabase beda na ala chaul kana unya na ma elnas beda na ye dok as lomba na ye kana unya ine ne mise en fale di gi ala jay na en jaminal da gi kuro jayen na gi din sur les futo ya na lombele futo jamba sa diga lamba jay na ma jawya na duwa lan jegi ala akeba azan gi en jalun kin kurwan nan ay sonage alban lomfen en duge lomfe ta kuro kwa nyedle sonake na udala ji jawe asalon idin na ji ban jay na maski kin kuro kuto jaw sare na ma jawya na as jalun ba irila ji si jebia idin kin kuron iten itini ji si jebi la gil lombe ta ga jebia ske be dina ye ni ye ji si tewa nan ge ji si pia nan udo anyet dinge lomfinge
1: na
0: yegefia alang zidin sure te ngaja mba kal baka ndu kera alal dwele ke kire ala ke ba idina lomfike ala yizie te wa na ki ngaja asinye ding se long udala jijaw azang unas dele unseje
1: ye na ida se asadem bot beta ye yani poyara
2: ha ye unya ye kenga na unya na may ela na may kwasang dembo dila bet asang impali allon fi kuro so wa kenji ay jana sa jima ba namang
0: import
2: ndo bor bi dili
1: ngeba na boting ribeta tulay na dok ine nama kwel alan dying aya anila kawo osondigle gidi duli gis giren ba ay dying aya nzi
2: ine osondignes ki giren a ide asa boarding eribeda ye do no pine nkwa ofo animba lom fin kurung erenga angaba ka ala wel balan ujiti a idina dwe lompi mase ale lom fi tule ka ala wel ba alan ki duin donga erigiti a idin na ale lompi ke ide na man kwa aninye ngalomba lom fin kwa ngai le dozi dal bulo basin kuiranga
0: si
2: no emberengal has na jumong na kalom fiin kwe ang na lom fiin ngunka wel balon udunga jiti a idi ne lom fi yei na tulenga tulei alle be ekiki den ki den kwen kuro masin kuro ala wel balan duin donga amingi na du arigiti a idi na lom fi alle ki den kwen kuro masi kene le une yei
1: tulay na dok ine uuto ba alan si gis itir gany in aya le ay in aya ay gis belen alan yani alan ki kaka
0: in gis belen ki ala kayin atan kuro lombeng le kelgin idin na lomfi ye yado kuro kelan de le kwel idin na ba kuro lomfi le ajwe ngi ba diin wana ngai lonka kirai ba abaye long nak jin uze ala jaw ke lom fin kuro na jaw duo azentas le ke akeba ananga de linye din ken dale ma se dorol fiya idin na lom vi ken kuro so age ji aba lom fin ken kuro le ja na ke lom fin kuro tare jaw idin na lom fi etu le na ba ke ken kuro tare jaw ji udo aji tin ase anjaba idin na induo ine uji tizi pakada vya ba idin na lom fin belenga la uwalji ti ala jaba na aza kwase nyalo u tule kawal na he duo zido kwase ngas belen ba lamba iru na selen belen ala abu bwaze kwase ke beles belen alom fin kwa kwa insi ala kaba na ji ala jaw ina alji ti na jaw elen ken kwa na ma ke belen ken kwase ken kwa na ma yesi elen kwela na ela duo ala ji injam men lom fin kuro dile tare ala fieba baye kana za kwa ninja en tok dik banja na ma kin kwa kela amba na ma ne miro kabial wala ji den ranja ramba
1: yakina jiba lom pizi sejen yani jibas jenes ken kuro ya
0: jibas ken kuro ya na ken kuro ba ke ba na lo bi lo ala ba ji jen ke lom fin kuro ba ke ba anangis kwa kiribi dok ban bazan yoro lombe be se rangi ken kuro
1: zinasa dan burumila
0: egal na sa dan
1: yani kin kwa min sene kamin ay a piringa wenga tise lena
0: kama kin
1: kinase kiriwe na kwa no ko yon dio kin lakin bas kin yana kin
0: kwa ba kin na zan aja ga ba idin na lomvin den uzi ya waji njwa lomvin di tari jaw a ayi wanja ba banja na ma jiru lakin lomvie ken kwa se a bas ja nan kwel kisense idin ba kwela zan kilo mfile unse kain da udo waji tin ase to akawe a yedo lomvi na ma lomvile kola kwa mala lomvi yedo ka jitin abe sin to ga jawe
1: ya ila ne taban ye join ne kwa su kwel ye ne pia kwa se ne insense kan to so kwel
0: sa so kwel
1: ne lomba yala ye en longola ne ne lombi en longola ne sin kwa kar ina na wese jiti
0: ayi
1: la maran ye a ye den jengel undul jez yemelo
0: Yes, in Jemba.
1: I don't know what I want to see a caribou.
0: Eh, say, no, I
1: know. But I don't give a woo, Dorba.
2: In the village, say, eating a lumpy inqua, ka, dulisi, al a eating a la balanji, ho jiru. Neji and the ninjiru, as an ajagaba, eating naja dumokaang. Neji namaski kinkuru putojang. Kinkuru walanga pial bamara, elalji a jelubaza kuroke, ka alken kuroang. Al soke nam fago nezi jisi tuengo na dok asang ajage ba alamba inyanke idi nerei al uzungal ka na uzunjala jamba il name ene nelampali di jegil delding na ngalombal dainditini delding dinen kwa nyet na kele na kalde na kalde idi na du na wudo nyet kawe na mukutingu dok asang kagia nan koyonga ndio kai nan kutingu na sakage iding na lompin kuroge na songage
0: pendat
2: ine nama dogi nelangi ki asal lompin kurosong wa kang na lompin kurosi kilma kel
0: wala
2: iding ne ki wonga si songa gi kwel alin ki doge si nelan kwenyi alin ne ki wonga si ineng ringel
0: but lompin kuro ine sa songa ge bat
1: to le meran bain nama dok ine tir ka na dan tambolan dak dikel kam lia nama dok kinga na kaen aya kin si kabun na tabun si kawsi ne tir na kiyene sin tambolan dak digya
2: Eka nagising wudol ba?
1: Ay, too late.

0: Ailon atom melon dagin.
1: Ah, isa zaman dia melayang wat.
0: Ah, nana makan kue rasan doktor bumi tiri kau sini, dan ayah taman le. Ah, ayi nak kagil in ayah gal ayi sebeling.
2: Eh, kini mana sabeli kau la?
0: Ya, sabeli akawa.
2: Yeah, sabeli akawa.
0: Ah, kue di.
2: Eh, ini sabeli ni memang kuai doud ide nama jaula na keng keldegasi bele toke ini si muo na zingkwa. Alan kijiti akaba ile duo eri marang asa baula daing anin diona buro daing daing kargamin dio ini nal kuro
1: inkarale
2: na ko inkarale na ko na zese de lo kundi idi ngaba ide kungul ya ne don pinden den duldi na aba ide kungul bang illa duo jawla na ma elal ko na ba duo ela algi eri bang injwa asan di sursi je ide na ma na ma kewanga bunya ide na ma koraba jito ngi na ma sen kwa aki imbelezi al kundi ndo se ala ko ba mbrek bine ela nangi kiyo nga sipuna na ke yo na mungu mana ungu na denyilu anda asa ya jawla ba biasa baula na na na de lo kundi ye na ma jawla na den de dediken kel de gaba den jej bawa na se si de lo jundi te bungere idin ale lompin den den den ngane den do mondoy na ko elba alantari insipia abaz lompi akwa balja
0: ah tulei na ine no ko lan direk ke wuto ba
1: ine
0: kargis paliti
1: in kese enze enges paliti ji duo ala jeng na duo elnes u jitin pia na ko la ndi nguri u jiti pia ji ese jiti asjaba ba ja hu ji ese na ski lomfin ke en kuro ke male jolle nga ke belesimo idi na ko ngame na belesimo nu mi zide ndulo rengel ala ma jel nas bele tulle jirsimo wala kan se delo ila ala de ngiri ala ngi tv ala ngi jundi na ki doras kir jo lenga alang yese ki king kwang jiti aja ba yese azan ki dora tule jo lenga azan ye iu king kwang ndi wala nga ga tule ka ze jiti do kala ka ba iding na ala el ne ndu bulo ade ne ko elingi ala mvu iding na ka ba yense ele mu mala mbawi na ya ala el ala ya pui ba alwe tarasin jundi na ba u pi azan iu al yedo kaza da lombin gen kurosur ke ala u da jiti ala fe ba lu don atulle azife
0: ah tulle meran bayin ana dog in ayan den gen mana inan gis jua na na makwel alan wo darpa da kauni naskin ayan yani ayati se wala tamanna
2: tamma
0: na lewe na dig na maskira gis girenja ya na kauni ayina de mana ka gida ilon
2: yan ine na tamalle ko ide alie nyanga na ding ile duzi bulo shaula le zikwela lan erona ni ding nyulung ribeda na body las beda nama nyanga na zinkwa na kenge sisinkwa bia sa bawla na ine den kara de le kuro den den pugon korgo bi de na corona konas de lo kondi ide azaba jawle na kiken kwang irie de udal kiken kwang se jawla na corona ilong ye ine keri ngere nyen lingo la sina na na bulo na kengu donga yenga geba Albas jawla dawut ne do to le na materia na ma nuy keri jawna zen kwa shaul na materia ye en jawl na ma nuy keri jawi na ma jigila alba jigila na mastani fina sin kwa na ma pina sin kwa duin kuri alba ye jigira al duin keri jawi jawl na jigina do chaul kwa na nuy keri jawna zen kwa duin kuri dawut ine na ma kikurgo ongo alba kikurgo ongo ngayngi bagi inni ide alba jegile na dawut ki kurngo ongo ki de ngoji surule na chosi inelampia namaz inkwa dawut al ki kurngo na sina kwa namaz inkwa shaul namaz inkwa al idi ngungi neji kwa belenga keljam alji kwa belenga keljam ka ala welba alangi jisi au ka ala welba alangi jisi au idi ngung na lomfinken belengazi bagi elka sok in aljijolu na lomfi kasi dingile gis pago na ka ala ala uringala duin donga ago se na jisi ura na kanan kergab ay jina jangano junya ine
0: ay
2: alka ay alangi udonga jitonga jawba idi ngay la ka jisi udonga tulenga ani
0: tule meramba na inang si gis kerkerja na ine ete na magal dain tine tirki agini na nama kwer alan duri gis juma pia
1: tule ya kagazungum asoi kuringan kuri ji yang na kuro anya disi ji jau na nyedin din donga king kwe lele nga kusanga le jano na kuro kin sitareka na kayan juru anya dingi tarase njauli ala udonga tule anka ukid alji juel na kusanga karaka ing na kwa anya disi jano na jitingale karajawe na umelgezi kikin kona na dingwe kona za jazo ngodongo
0: na ine dok lumo kwela san duwedi gis tombele ndak digja alang yane daeng tinde dake pasang agin
2: iye kaisi nga uudulba

0: osoy kibora ina bora fatay orre kwa donga ge kanni alange dai wonon bulone bulone ka kirebang songas kwana kangula ba marra iding ne dinon ko jaja swage nalon pieces osoka iding algis kuroni di ne erbe sikere alanka gona kensenga kwa a to do kela asandang alditule ka dai on rendio asan kay njuru wa della della kana kentenga kabun a na starika na kusenga na tuka kawi na dogma ina na dembere la kariba meram tollake a ne si bot kanina di on redo ngaini jago meram tolla
1: ay bendeling warre ko ana si bomo tina kerkerle na burungo kerkerle ay mesi alan ko kul dombang na kusenga di en karage don ikani to dok ne kay ngana skaiti alan kago neskain domo kago asai
0: kibora ina borfata imeram tulla ne dingo resi don en njani orde ko so ngagi don akani maradu mena na dembel dalia kariba a ali ina dengin kela lan kirsingo aybat fied won tas fied won tas na duo kelma jitindio kelma jitinden tas le kake yeto glage wala kergelge dok inelangi alki ko ambele nan rimenka a na dogi bano no corona kono dan tombol kelkam eina makayinga nasdem bertemukago
1: asai
0: kibora

0: sangin jalungi le duo al yayi al ko en kriya al munafiqi ki ko andali al beleng na sa piba na algis jenga ingis belengal algi ummelna undul ba na di jamanga ngising e ko na fiaba adi jengini ngising e ko na iniba in al yayi duo al innalan kriya awnas kamo duldin ko esi awna ken taringa le jigil ken karaba kenal dele longin ya ajeluba amar
1: orezi ngendi jiditor ais andaba in uye al ko ngone ke gila dai ngoren dio kasi ka beti long an sa songo ke ni jeil wala
0: songa ke ni jeil
1: kayin na mado gani ki uto nga si e balance nal si jija mingina duo al ji dulding ko jangi e lolo si aisin jeim inu in duo e al ye na uri na na toren ji bejigidi
0: e le duo
1: ko dia ke naski wel
0: aski wel ba ila duwa zibasi njwa ay al sadi swa tarasi ay bayna al jija na kagil mayna wala mera mayi li nirisi jija abaje gina ne ya fiaba abas injolo ngil al fiye na induwa ini nama yayi nas jaro ngasi sa tusur kergel fi nama el nez inkwa jial anijolo sa hii anan inne nene fia egel naka al idi ne jisi gwel al nama el
1: nez wa matu jibasi njwa egel ila lole nga jike banga matu al jija na kie banga
0: egel jika ni nga jaka nga jasaba ila lole ka nga jasaba
1: na jindule stajam ni kanyi badal balen jabu nga jasi jwa
0: aywa kanyi
1: ila nama yenge fila na
0: kikuma nama ye tarray abaya ila lole kerana ila kusia si jasa na duo kerbulo na ila jasa inne lambas inkiwili induo alwari
1: egel na ye abaya jasa hata di nyanya abane si nkwa asa duo inasa erine nanki anaka asa duo kersing duo kersing duo kersing au jang duo kersing jenezi ko jisili ay la namas akede mbay no induo al din duo
0: in namay dem balda tok na nelam belen alan kin kwale ka kire karin ne yen ken jalonga songa gen duo nini ken jalonga songa alenge na skey na dengin kersing a orre kwa songa gi donga kanni na ino balda tok gal dengin kersing o na do kuro mera mola ni ngai ba
1: e kuro ni na do kinga na berenga kindinga le keri
0: ki borai
1: asai
0: oso
2: Bibaynes kelbam radio samarle ki forim bele kerigi bulo kelmang simingle kaintaringale alkaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le